0: Kati ge makulu g'okusooka kumakya okuggulawo olunaku luno ng'oyogeddeko n'omutonzi. Agenda okukuleetera bakiraayanti abagenda okugulako. Agenda okukuteera omukisa mu mirimu gyo. Bw'omala okwogera naye, obeera free okutambula okugenda ku mulimu ogwo okola emirimu gy'oteekeddwa okukola.
1: Ekigambo nga bikulu nnyo. Omanyi ogamba nti omugezi, omugezigezi akwata essaawa ssatu ku ssaawa ennya z'alina okukola omulimu. Naziwayo mu kweteekateeka. Ate omuntu ali ordinary, owe atafumitiriza.
0: Ye wa ssaawa emu.
1: Ye ekimujjira mu bwongo, that's a majority, abasinga obungi by the way. Tulowooza nti tugende tufiire ku mulimu.
0: Kino kya mu busiraamu. Olaba essola gye tusaala. Emu ku nsonga lwaki olina okusooka okufuna wudhu kwe kuteekateeka obwongo bwo nti ŋŋenda kusaala.
1: Ndakola mulimu gwa kusaala swala.
0: Kati omuntu gwe tuna process gy'oyitamu okufuna wudhu ogimaze, swala eriko okwaziina, eriko okukima. Imamu n'abagamba musimbe nyiriri, mutereeze nyiriri, naye swala temunatandika gikola ki?
1: Gisaala.
0: Bw'ogenda okutunira obudde bw'omala nga weeteekateeka okusaala bunene okusinga obudde bw'omala mu swala yennyini.
1: Buweesa omulimu gw'ogenda okukola ekitiibwa n'ogukola obulungi.
0: Era bino ebyokola bifo nga tonnasaala, bw'otabikola eswala teba ntuufu.
1: Era enjawulo weri ennyini ey'amaanyi wakati w'omuntu akoze bino bye tusooka okukola n'atulako muzikiti ddakiika 10-15 okwawukana nazze nga tutandise swala nga ajja adduka
0: misinde. Kakati abantu bangi obuteeteekateeka ne ku mirimu gyaffe kituleetedde ebizibu bingi. Abantu bangi omusanga ayigira ku mulimu ate agenda okumaliriza okuyiga nga kapita aweddewo.
1: Ate nga tendensi kuba kyenjabe kino kyoyise okweteekateeka nyinza okuba nyina ekirooto ndabye Inginia ina business gy'akwasaganya. Skin world.
0: Products ekola ebizigo, sabuni, habo, n'obyegomba.
1: Nze nindaba omusajja nga bitambula bulungi, ndabanga nze mu kifo kubanga ndaba ekimu ku paati y'okweteekateeka naddala nga ogenda tandika omulimu gwonna mulimu n'okwebuuza
0: mulimu research
1: ajjamu n'atuulamu awo. Ogenza okugaa ezi nessaawa essatu ono ziyawaayo nga mu reality ogenda okukwata ku mulimu nga gugonda
0: kubanga wawaayo time ne weetegeka. Anti twagamba nti twayogera wano ku mukisa twabagamba nti laaka is labeling under correct knowledge.
1: Labeling under correct knowledge.
0: Era ky'ova olaba nti bonna be bagamba nti tebalina mukisa bonna musanga ebintu ebibaamu okupakuka. Bibaamu okukola tawa budde mulimu takola research ku mulimu gwagenda okukola ki? Okukola. Kati agenda okumaliriza.
1: Muzo wakyoseka.
0: Wakyosese.
1: Nseka joshare bateganye ebintu bino ebitali mu nsimbi. Buli omu abisobola. Abaana baffe ab'obuwala abalemeddwa obufumbo.
0: Yes.
1: Babulumbi bulumbi kimafia.
0: Tebakola due diligence.
1: Omwana gw'amala osoma tebamuteeseteese ne muno wano wansi wano mu kumuteekateekera nti anaamala osoma ajja fumbirwa unya betuka fokasi yaffe ebeera mwana amaze osoma kyokka olumala osoma ne tumubanja omusajja ne lifuuka ekkatala tateekeddwa omuwala. Jjukira ne wano wabadde asoma kubanga nazzukuno nga bakadde baffe bateekateeka omwana aba asoma nga bamuteekateeka oba omwana aba akula nga bamuteekerateekera bufumbo.
0: Kubanga obufumbo bwagenda mu tize lifetime experience.
1: Aha. Akati tuba nnyo twebuuza wano kizisezza bangi nkitundi nenfuna nesekerera nga ndala kitu kikomon nnyo naffe ffenna abantu abalina amaka abalina abaana baffe. Kati omwana wamala osoma talina wadde n'enteekateeka emukoleddwako kubanga focus ye badde mwana kumusasula school fees nakusoma temubadde muteekateeka nti bwana aba akuze ajja funayo obulamu obulala obwetaga muteekateeka
0: nti bwo obusiraamu bwakugamba nti bwakugaana okukola omulimu gwonna gw'otalinaako yirimu ali ne bukugamba nti mubuuze bannyini kumanya kw'ebyo byemutalinaako ki yirimu. Kati bw'ogatta ekintu ekyo kyebukutegeeza nti make research, study

0: Sajja mkulu.
1: Sebu.
0: Salamu alaikum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Njogede. Njogede ene ngati na vika kuba watu senda ku street.
1: Sebu, nze ndi ku street saa weno. So ulo kuulira nti ba sponsors zibo na wamazo kuteka yo, chivateka yo. Amasala wamazo gawanika yo. Screen wamazo ziwanika yo. Ama tunakalaba kuba.
0: Kuba nyingo misajyo mgumu. Katona ya kuwetwe msajja wange.
1: Ndi msajja mugumu sebo. Ate kuchori mugumu. Nawe kumayo ni mugumu nyo.
0: Songo.
1: Sebo.
0: Ogambo uti aluna.
1: Ndi mulungi wana atusingwizi Jonathan.
0: Munga aja kumi.
1: Alhamdulillahi rabbi alamina tuisa mikono maso.
0: Wewe walikubila mtete nkanya.
1: Netugama nchi alhamdulillahi rabbil alamin banji tebachi asobola kuisa mikono maso nga khalifa gubingu na balala
0: sebo
1: na yeka tutumwe bazafe nti tuli fine alhamdulillah
0: sebo simo ino jion kubie ndagala mayache chigenda masa woy
1: kama wange wano wendi kulugogo hockeys abasinga obunji ba manyi abasinga obunji no bayinza ku misplacing ale bagamba lugogo cricket oval naye tuli ku hockeys yes awe tuli emabega wayo we bakubira ebikonda abasinga obunji bategera obulungi we tuli basebo ne banyabo ku lugogo cricket oval opposite awo katike kifetiringa erinyerinzo kwanguira abantu nenga we tuli ku hockeys we nyine ku kapecheyo etagenda ko mazi etagenda ko bisoto we tuli emisindi ya annual muslim run 2026 we ligendo kuberanga jiindira okay. Nga we njogerera buli kimucho na chawededda wabula n'abantu ab'enjawulo bamaze okubeera nga batuuka mu mbeera eneewunyisizza ekitaba nga obukyanga misinde gino gitandika kubaawo kubanga ekyamazima luli twali ku Sheraton ne tugenda ku museum ne tugenda wange abantu batuuka ssaawa emu ssaawa kumi na bbiri naye kati olwaleero twasetinze nawo we bagenda okusalira subuhi abasinga obungi abana abasobodde okubeera nga batuuka so emisinde bwe gifo bwe giri mukama wange kye kibuuzo ekyo kyobadde ombuuza sebo
0: ensonga enkulu eri ku ki lwaki mugerera kutudusabisa
1: misinde jino si kubera ndi tujibadusa tubakamule mwentu uyo simanya ati tubere nga tulaba ani asinga okudduka ani atamanyi kudduka nedda ensonga enkulu mu byonna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibada z'abantu tugenda kuzimba maka era nga amakaago infact ganatira kati tulinga abali mu finishing line tuzimba maka agabaita shukran babies home amaka agagenda okudduukirira abaana abatalina mwasirizi abasiraamu tulina abaana bangi nnyo wano mu Uganda ng'osanga baamusudde mu toyireti ne bamukwata ne bamukwasaawo omuntu omulala okusobola okubeera ng'amukuza n'akula mu butuufu ng'omwana tamanyi ndi musiraamu siri musiraamu kakati n'osanga omwana nga bazadde be tebamusudde mu toyireti naye nga bamusudde bamwe bakiyita abandoned bamwesonyi bamusuddeawo baleesaawo eggwanga lirinaamanya kati omwana oyo n'akula ng'abundabunda tamanyi kituufu tamanyi bazadde be tamanyi waakulira n'akulira maka ga muzeeyi Peter n'akulira maka ga muzeeyi Joseph n'agenda maka ga muzeeyi Haruna kati n'osanga omwana oyo nga agwa saidi zombi tamanyi watuufu wakola ki wakugwa kati mu mbeera eyo mukama wange gwe ampuliriza ali ku Pale FM n'abalala mwenna abatugoberera abaana abo abatalina mwasiriza ababundabunda be tugezaako okulaba nga tudduukirira emisinde basobole okujja sente zivaamu zisobole okuyamba amaka olwedde twazimbako dda ebizimbe ebibiri ebisookerwako eby'abaana mwe basula ne mwe basomera netubiruufinga ebizimbe ebyo netubiggala bibuzaayo kuba plasta na finishing line eyo kati emisinde gy'olwaleero twagala nnyo okubeera nga tuzimba kyebayita administration block mwe tunaakolera emirimu bastaafu baofiisi n'ebirala n'ebirala so kyekigendererwa ekikulu ekyolwaleero ekigendererwa ekirala ekikulu kubeera nga tukuma abantu baffe nga balamu bulungi buli lwodduka bannange bingi nnyo ebikendeera mu mubiri batugamba nti abalwadde ba sukaali bulokola physicals osala ebitundu musanvu ku buli kikumi ekyabasawo we basinga kiturekomendinga so twabitunuulira nga tugamba nti ebyobulamu tusobola okubeera nga tubikuuma as well nga bwe tukola ne swadaka omuntu okukwata emitwalo esatu yalabanga ekinyumu naye wa Allah bakoze kintu kinene nnyo
0: okay so emisiri gino abagyetabamu betaaga kubambala bati bambala biwanvu bambala bimpi kyekimu

0: Okay, coach, kuru sabakitizu minda palo Africa Radio. Akade katambuli didera. Echiri eno. Yifomba motoko. Kale kansoke kujukize. Wandike namba isimu ene njini. Wandika. 0752 10 12 0752 10 12 Iyo simbu otuka kuchisalu nga tuina kakakiti jikube kukati. Jikube kukati. Booking 0752 10 12 Bakada mchibina cha NRM bavudene wabugulira mutabani wabwe nyine jenokini rugaba baganti ensonga tebagenda zikwatanga bwe zidi walo ensonga ezimuze batagenda kola basini ya kadaz abechibina bagamba ntika speed katambulide waguru enkola yemi mchibina cha NRM jachu kila dala abakungu batambulira mbufofufo kubuli yao ekiddako tebakimanyi oluvannyuma lw'emboozi yaneddawo mu kibiina kya NRM abamu batandise wulika ng'abagamba nti ekibiina kyandiba nga tekyalina mugongo kwogera abamu adanya abali mu kibiina bagamba nti emirimu gyakyukira ddala tebakyatambuza nga bagiina otutambula balina osooka okukubira omuntu omu wamono chitofu chategeza yoi
1: yona
0: simu
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Uri ote munange
0: munange sigambo gambo te sibo
1: jende mugwanga ya tu Uganda
0: munga achakuma
1: alhamdulillah okujako nyika ya kunde mwakarifa be gwanga
0: chichi dianyade
1: Orvanyi Makharifa Mukasa Allah mujura mumwaka guna bara masibe nga bagende Makka.
0: Isiri bambi.
1: Kharifa Udu na ye Allah na mujura.
0: Ichibina chechimo.
1: Orwalero Kharifa Gubengu Haruna ne Allah mujurude kiro chorwalero.
0: Ichibina chechimo.
1: Era ichibina chechimo de chaba Kharifa selaba kubiba matayi. Kharifa Gubengu ne Allah mujurude wa kuzifwe mirembe mutambale sawa 10 orwalero.
0: Nabitano nyobanange
1: tonti yenyike yagudde mu bannafu ba Kharifa ba matali atenganze munange mwana wa mwenye naze yabadamu zara
0: isere bambi
1: so yembere yo abe nakauka mweno mwana wa mwejaza arwa tongero pategeza ntu mwana wa mwe Kharifa gubengo Allah ya mujurudi
0: okay
1: aba sukuru mumba kubiriza semu baduke misinde bagende rugogo bannafe oba abaana baffe tomanya eyiza okuba ennyumba gy'olabanga omwana wuja atagenda kubeera mungo wadda yagenda gibeera muko naye nga tubiraba kwano biringa byaki
0: byalubalaatu
1: byalubalaatu naye nga mu nyumba eyo omwana waagibeeramu kibanga limbo gye baguze ey'obusiraamu yagaana okuwaayo sente neyawaayo yinza okuba wagaana naye ngaate mwogenda okuziikibwa naye ng'omulanga gubadde nga ku radio paalo soto bakubiriza baduke misinde bagende rugugo baduke misinde kulabenga abana baffe banabera abo bakuliza mu kifo ekirungi
0: okay
1: nanyini ddoboozi kulumba ali tugenze mirembe kuziika Kharifa Haruna Gubengu salamu alaikum
0: onya okudduka onya okudduka onya okudduka kuzira musanvu tamara kumisanvu mwera 00 oluvannyuma lw'ab'ekibiina ekisinde kya PLU okuvaayo ne beekalakasa mu ggwanga lyaffe Uganda nga bagamba eggwanga lyattakirubawo omwami gwe bayita Lumbuye enna Lumbuye no si mulala musajja bloga ali awo yaayogera nsonga ze yaawo mawulire gavumenti yavaayo ne musimba kesirenga nti ono alina okuba ng'akomezebwawo Uganda kigambibwa nti ali muttaki munda ekisinde kya PLU nga kikumirwa mukama waabwe generali Kaini Rugaba batademu amaanyi ne balangirira n'okwekalakasa ku embasi eno abaga ntulumbya ayina okukomawo wala wana take wa agambi mjomu mzanyo siwe tokole mirimo mje diplomatically mu office tulimu anje nsonga ya mwe ana atolo afulumi wa nyizi bunyizi kusinzira ku X handle ya Chris Magezi mwogezi wa maji agambi egwanga Uganda lisazi zamwe nkola gana zonno negwanga lyatake ebadde menkola gana yensimbi ebadde menkola gana ya majagali mu Somalia ebadde menkola gana ya majega kuno ne songa zonizi kuatagana nebyo kweli ndabyawano netake peke yake mpaka ngensonge mazeterezebwa ensonga yatandikanga iyo buntu katefuse ya gwanga. Hello. No yenda kunyita matu. Hello.
1: Awo mutaja agala kutta matu bamujala.
0: Nanda kunyita matu.
1: Muko.
0: Sebu muko.
1: Manyina za nagiru tu kama to kugama akukuba akamangalo cha ulia.
0: Ukitegea.
1: Tonka runa badi jumutumide konyo.
0: Ok. Uwende
1: kawo.
0: Hmm.
1: Ila webali tuwa kaburu waka kasi tonka runa badi du.
0: Amina.
1: Webali yedala. Muki, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omko.
0: Tata.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna.
1: Muki yaba Elias mabanda butambala.
0: Ugamboti msajia wangi.
1: Alhamdulillah mbeera ko mkwanu webali kira mbaka mbuli da.
0: Sibu ngizako.
1: Webali kukira misanyaga kutumideko kwa lia uliza mpunika
0: agamba tia mwame nyago
1: ne aji basari wakamisona polisi sini ya
0: ok
1: yonu na gamba kuruwa rayo yonu na nyumiru waba genji mganda wangere no gende uwe
0: hey.
1: Misaja wa maa ito wa malaga tukika
0: nja genda
1: ne misaja wa maa
0: ne mu polisi ya vamu
1: misaja wa maa nina uyabira ni president wa nubande
0: hey, ok jiro lindamu jiro lindamu
1: Munangi misaja mbunji njoo kakati
0: okay.
1: Amaudi yenge kuwa fene bunde bukede bunu njinyo afoja jafu mulangira Ndiye mabanda butambala bunde bukede bunu njinyo
0: okay.
1: Na ye chiri wanti sumeru ya siti ikansanga siti kuwe ili yeta agiso kwanti yuko yu mkama wangi mkuru jonwa Jibula himo jo gende kukuwe ili olirambule kwe sumeru ya amani atenga di yambye nyabana atenga government
0: okay
1: so sababu president kwa aliyo abiza kakone ku bantu bange abantu akimasulita kasoli juma aruna twaha so kaluna badi muge de moto mira kone tionwa so sigade mu cyaro ndi ku speed ya yiri iri ko bude bugenza
0: sa bonzani go tumira we bari nyitata no ofisa aka ka den mama nanjo we no mwira bida
1: so nanjo ba isa mutiya ba mutiye ko yo
0: Oma adono inenge jota mule chintiju Muho Habila nane nanjewe mkuruwane lide makaka no simanyo vanzo unjaga la mwana Saje kuruwa banga wa wangandu wae nanjewe Ito wetu kubaba agaro kwe ingiza wawo Buka yo wae ngo msaju mulimiramu mulimiramu Halo
2: Halo
0: Wanje jati
2: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa
2: barakatuh.
0: Nibulonji suburji wa adjeti.
2: Kana mali ambi siriki.
0: Mkufunye bulonji kamuka muganda.
2: Malituweleza mkwanda.
0: Ayu wewele kuwela yo.
2: Salama kulunga.
0: Tuke di kuduka.
2: Madencha maliliza kusika vya akulia.
0: Oba nkunone.
2: Mwana vitu hundi ngende nziruke. Nino kuduka.
0: Nkunone.
2: Salo mubili njaga na mvenu nga mpomi nga mbuku kawalita ndika mutani.
0: Anakula visango ita mchitogo.
2: Kakati. Kano kalowo zeli yaba kunganye ngoi.
0: Ok.
2: Tuga boruo kusa oruo kulumiriruo ya ito obwelele no omu wako. Tuga balu goyo oruo kubachi haku tamatichozeka.
0: Ok.
2: Togawa lugoyo loku pechi boki sicho cha jula chiri mwezi ye. Kwa tengo yozoze. Osa ulano zisa mpasi. Osa ulano fuida mwaka wogu.
0: Okay.
2: obugoye bw'abakyala obusooka ku mubiri kitamwa kitamwa yadde obuleega okugabira mu ngoye.
0: Kwatayo
2: ku ssente oguleyo obuntu butaano obusuulemu nga bupya n'agenda okukambala agenda kusabira emiti.
0: Buno bwe tumaze okwambala bw'omunda tulimu buteeka mwaizi ate
2: bw'omunda obuteeka mu ngoye z'abantu
0: oyogedde ensonga
2: newankubadde mawe waliwo ekitagabika. Nsaba Allah w'ekitiibwa tusembeze nga niyeegaba neweekaba kammere tolaba jjono nga nkuliraanye nendega ku kaceere ne nkateeka mu tifini yange ne nkawa omwana wange n'akaleeta ewuwo oba ne nkowoola omwana wo naawe osanyuka naye ne nteeka emmere gye nnaliddeko ekyeggulo twalidde empuuta n'oyiwa mu sipiki muwaliridde n'oyita omu newankubadde weeyanza oba musanyufu mu mutima gwo.
0: Byaleseewo
2: tugabe nga tutoola ku ekyo kye tulina okuwa bannaffe so si bye tutayagala tujjuze empeera zaffe.
0: Nkitegeera.
2: Wabula Lukaiya Kijabijjo yannemye okufuna ku nsonga y'engoye.
0: Tosobola kubula.
2: Oba mufuna nti asiina nnamba ye.
0: Ndamu Lukaiya kankusobola kuba tuli kumpewo. Nkubira nkuwa ennamba ye. Nkubira nkuwa ennamba ye.
2: Sirina nnamba yo. Kati ya nonye nga ayitire wa
0: asira. Ne yange tojiina.
2: Sijirina.
0: Kati lwaki ne wana ndoli jali wange mwana.
2: Mwana, obimanyi nawe, obimanyi. Olusiri kalwa twala bingi.
0: Okay.
2: Kale ye nsonga eyo mukwana nonye ko nga ayitire wa asira musana. Oba okukitabe wa.
0: Era wuno, era wanzikiza nti njisome nga njisoma. Wuno okuwulira buli kimu akiwulira bulungi. Nkusibudde.
2: Bye bye.
0: Nendejira ku byokulya ndyeko ajati.
2: Insha Allah kanfuno wa boda boda wano.
0: Ndetira akawogo. Ondetira akacha akadetira kana mungo di.
2: Nikasumbusa.
0: Nikasumbusa manyi waliwe bigambo bingi kubuna mungo do bonja kubuzo babituvu obati babusika aba balimba.
2: Balimba. Eyo taya mtu wa mitwe jabwe.
0: Bye. Mungo do yari kembos. Tarisimanya nakola wati nga nenga kawoma kandi bwe bantu bode bakasika nebo ikawoma anyi oi hello aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mira kutubuzi yungere kudovoje shida wanji tewa manyira bintu byakwogerera waggulu mama olubuveere butambala oyogera otya era simanyi oba abantu bakulya neeza enkubulira mpola mpola. Ndi bulungi na si bulungi ugambo tya shida. Ndi bulungi wayo no budde no bumalira ku nze. Iki kikulese? Ngo yagala okusembayo. Nivulu njuwe na.
2: Maria mbiketa, ya kubila kwenye kasi yako mirao.
0: Maria mbisi wangu wali.
2: Na iwa mga tako kufa, mbune Fatima.
0: Fatima yangu wane mvaku.
2: Taa kwa dara.
0: Yafuna ya abinyonyi mnange.
2: Agache.
0: Abinyonyi, fababu gari ya mvaku. Ba igwe nkusibu de shida. Kaya tumila kumu.
2: Tumideko gojona wangu mlonji.
0: Akei. Kari. Kumisala fanda. Kuno mbulimugo baba. Mwamisozi wampo mwalimugo no. Wajisiko mwano. Eda wakio wazamwine badaita ba masomero. Hehehehe. Nobody knew Kuruana. mwebali nyoku didamu haba zade wa nange mwebali nyoku didamu haba zade nchimanya akasera tekabade kalonji akasera kukusuma mumbereno na haba zade ni mkiriza ni muza yaba na kusuma tine wadaite ni babi edaba lonji sono lwecho mkade wangu mwebali nyo Dr. Mpeza chongambia kumani sono nyongani tijona ntipa nanga haba zade batana wakuza wana mbasumero akasera kanosi kalonji muza yaba na basume ebya school fees mugere ne bananyini masomero mugere n'abakulu ba masomero musobolo kulande buli kimu kitambula bulungi otherwise mugenda funa ebizibu mazao abana bimuna ababusa kirasi abana balabe misokusoma oja kwihanga mufunya obuzibu sono lwecho akokalozo kavude wa mukade ufe Dr. Mpeza Mihigo omukwa director wa Milestone Junior School agambi buli omuka kasanto yogera ne nanyini somero omwana omuze yo mubudde abana basome kubaje bujja atoyizo butasobola sente zo kusomera tizikaje sente zo kusomera tizirabika gata gata katundu nokoina omwana agenda somiza tsingwize junani muzikirize nkomo wano tugenda kudda mu rundi sasa tuzini nkomo wano asokenzi lukenge ende misinde inange oliokoka kase ndipo magwe naze kuduka bye bye.
3: Big Bob Yocha, boy to weba te, program, intanda, extra. Program, intanda, extra. Intanda, extra. Intanda, extra. Halefem. Kuwokusaba kwa banje sakono kumyeze nkulagana ya fe kuwina ayagala okubika oba okulanga olina obubaka bwenna obw'enjawulo bw'oyagala okutuusaako eri abantu bo kati kiwedde jangu tutegezeeko obubaka bw'obusumwe mu birango byaffe eby'enjawulo saa 11 ezookumakya okukosa ne ku saa 3 ezookumakya oluvannyuma lw'amawulire ate olutubikomyewo ku saa 7 zennyini ezaama ly'ekyemisana wamu ne ku saa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire langa naffe katukume wendo egisaliddwako mu birango byaffe FM kwema okukuweereza mumpereza esingiridde okubanga ya mugondo kiwedde kati ebula akaseera katono ddala jangu wewandise mutawamiruko w'enkulakulana akyasinze obunene mu ggwanga fungiza tukole wa part of Africa Radio 2:26 wali kutuka restaurant ebukisa kinyina mpindi ni Pal FM tiketi gifune ku 200 gyokka wano ku Pal FM ku Infinity Beauty World ekyengera wamu ne ku Eke Islamic Book Center sina kindi ngoyita ku noti 752 10 12 fungiza tukole wa part of Africa Radio ngine kusoma esi 11 Oktoba tomusubwa abwagiddwa
4: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
3: Jean Boss abakutuusa kutukutuku ez'omulembe Ship with us, banachungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark, omuchanjabu nsweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management. Woman and Make Man.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Kanoki kasera, kanoki kade. Ako kutusa ku program. Kwezimbe, kwezimbe. Ekuata kubita kanoko kusimba na bakugo. Ukufa mkugure taka. Ukukupa plan. Paka kumaliriza ekizimbe.
2: Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkubuza kwa munafe akerede kuchikumi msambu akatonyeze mwenda pale FM kulali omuntu wabulijjo ne nkwebaza okukera nafe kumacha gona kwalirunze Adam Shaku ngabulijjo matugo kweti butelevu natera nyongero kwandiriza program ya fitwezimbe eranga mukimanyi mulungi faba mugwabera nafe ntibuli Sunday kumacha kusawa zibera 12 paka sawe mu tutere okubera onesongezo kwegiriza nga nyingi ensongo kusingira dalezi kwata kutaka no manye taka kuoli mateka chagali kutaka yo kuzo tu okulaba anti bote taka kuoli etakero lyoliko oliberere ko mpola mpola nga teri abantu bakuteteganya olustwe igiriza kubyapa olustwe igiriza ku boundaries obo okugula boundaries olustwe igiriza ku pontaneso nga ndala nyingi ati boda ko kusaidi yo kuzimba na kwera twaigirize ensonga nyingi nnyo ku nsonga ezikwatagana n'okuzimba n'omanya nti kakati bwe mbangenda kuzimba ntandikidde wa ye bwe mbangenda kuzimba injiniya buvunaanyizibwa ki obubwe ye bwe mbangenda kuzimba neetaagisa materiyo kyolwaleero era tujja kuba tutunulira wenyini awe tugenda okubanga tusimba amakanda tujja kuba tutunulira ensonga ekwatagana n'okuzimba era nga bwe tutolwaleero mu studios nkyaziza omukugu ono omukugu ye ajja kuba abantu nga tuyisa mu nsonga ezikwatagana n'okuzimba bwe mbanjogera ku nsonga ezikwatagana n'okuzimba ekitegeeza nti tujja kuba tweyigiriza ku matiriyo tujja kuba tweyigiriza gwe mufuna mpola otandikidde wa kubanga ebiseera ebisinga tufuna nnyo obuzibu ne weesanga nti ekizimbe tekiwedderwa matiriyo ekizimbe tekiwedderwa ba injiniya ekizimbe ne weesanga nti abamu biremedde ku musingi nti ekibalo kiwalina okuva mu ntandikwa abwe tutaate awo biseera ebisinga kikuleetedde obuzibu n'ensonga ezisingako awo ze tugenda okubanga bwe tuto tukubaganyako ebirowoozo olwaleero luno nga benkutegeezezza nti nkyaziza injiniya era nga gwe nkyaziza bamuyita omukugu Matovu Dallas okuva mu Denmark Builders Limited. Denmark Builders Limited kati zezimu ku kampani ezeegulidde erinnya okuzimba ebizimbe ebitukaganyira omutindo ezeegulidde erinnya nga zirina ba engineers abakugu. Kamukuwa berenga bati akubuza kuno tumanyo tukomewo tutandika okubanga bwe tutusabukulula ensonga zitukuleetedde sebo tukwanirisa.
3: Wewawo sebo.
2: Abantu babuzeeko.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abawuliriza aba Pearl FM balamusiza nnyo erinnya lyange enze Matovu Dallas ng'omukulu gwannyanjudde kyekyo sebo.
2: Yes sebo tukwaniriza amulundi ogwokubiri kakati nga bekutegeezezza omuwuliriza nti tujja kuba tweyigiriza ku kuzimba era nga ennyo ekireeseza abakugu bano kwe kutunulira gwe mufuna mpola nganze sebo ekibuuzo ekisookera ddala nga tuli ku kuwabula mufuna mpola.
3: Ewao sebo.
2: Mufuna mpola yagala okuzimba wandi muwabudde otya? Mufuna mpola ateekateeka okuzimba ali mukyaleyo ne mukibuga.
3: Yes sir.
2: Wandi muwabudde otya? Kyekibuzo ekisookera ddala.
3: Kakati okusookera ddala mufuna mpola ekigambo kigazimu.
2: Okay.
3: Oli bwakiwulira ayinza okulyanga ekikozza omuntu oba ekinafuya naye nga kigambo kigazi.
2: Okay.
3: Tubalirira mufuna mpola ono nga omuntu ayina twandimuyise mu lufutifuti middle income earner.
2: Okay.
3: Ye mufuna mpola gwe tutunuulira nti asonda mpola mpola bw'aba afuna musaala n'alinda omusaala ogudda n'afuna mpola mpola oba bw'aba alina business ye afuna mpola mpola na savinga na atereka oyo gwe tutunuulira nga mufuna mpola.
2: Okay.
3: Agenda okubeera nga atandika okuzimba kakati nga maze kunyonyola mufuna mpola nze gwe ntegedde gwe twagala tutunuulire ekibuuzo ky'obuuzizza munandi muwabudde ntya
2: ateekateeka okuzimba
3: waali
2: muwabudde otya kubanga ebizimbe biremera ku misingi ebizimbe biremera ku wall plate ebizimbe biremera wakati kati ngoli ya matafaira yate nja kuongera yo mwako kuje urusi na watu ndee kizimbe kitawedde
3: kitofu
2: wali wa mudotia
3: kakati mwami Adam okusokera ddala ensonga ziwererako ddala zenyinza okubeera nga mpabula omuntu yenna atandika okuzimba bwe owulira nga taamu eyamufuna mpola ekunafuyiza kale gw'atandika okuzimba nze bwe nti bwe nandikuwa budde okusokera ddala olina okumanya wa woogula wa woogula kikulu nnyo w'ogenda okuzimba kugamba n'ofuna ekitundu ekijja mu nsawo yo ekitundu ekijja mu nsawo yo nja kugerezaako nga ngenda kuwa examples oba ngenda kuwa ebyokulabirako nti omuntu ng'onoonya w'ogenda okugula nga ggwe mufuna mpola oba atandika okuzimba kubanga atandika okuzimba asobola kuba mugagga nnyo naye tutunuulidde mufuna mpola ono kale mufuna mpola tusooke tumuteme atemere ennyumba gy'ayinza okubeera ng'agenda kuzimba
2: naye nkuzzayo wali nti alina okumanya w'agenda okugula
3: weewaawo
2: lwaki sooka awo otanye ensonga
3: awo wenjagala okuttaanya
2: okay.
3: Kakati mufuna mpola agenda kuzimba ennyumba ya bisenge bisatu tuyita 3 bedrooms mulimu sitting room dining room ennyumba bwetyo kakati oyo gwe tutandika okutematema ekisookera ddala olina okumanya wa w'ogenda okugula oba wa w'ogula w'olina okubeera ng'ozimba osobole okubeera nga otuukana n'ensawo yo mufuna mpola olina okutunuulira ensawo yo n'ogula awantu w'ogenda okuzimba nga watuukana n'enfunayo okugeza mufuna mpola sente ne bwe baabanga wazironze kubanga baazikuwadde oba waziteebye tewandigenze gula mu accurate accurate olusozi lwesimbidde ddala bwe luti kakati bw'otunuulira ensi
2: badde manyi nti katugezeku Entebbe Road sonyiwa okujjayo Entebbe Road kubanga bamanyi nti we wali poloti ezimu ezisinga okubeera ku buseere badde manyi nti wentebba poloti ng'eri ku lusozi nange nembeerako mu makaga nga poloti ya layisi olinja kufuna ekitiibwa
3: okay. Oyinza n'okubeera nga poloti wagisikirayo busikizi nga baagikuwaayo omuntu
2: nga
3: anti wa wano wenzija omuntu nga enfunayo okyatandika butandisi weewala okuzimba ku nsozi ezeesimbye era weewala okuzimba mu bikko swamp areas oba ebyo kuba waliwo ebikkirizibwa okuzimbibwamu wadde nga olabanga olutobazi naye ate nga wakkirizibwa okuzimbibwa kisinzira kuba ne Kampala etudde ku lutobazi naye mufuna mpola tolina kuzimba wansi mu bisenyi ate tolina kuzimba ku nsozi ezeesimbye ennyo wadde ekyokulabirako ekya accurate olw'ensonga accurate ku Entebbe Road waliwo olusozi awo lwesimbye ennyo oba otunuulirenga Muyenga Hill n'obusozi obulala obwetoolodde ekibuga nga bwe mulaba n'ali eyo wala atuuliriza osobola okulaba olusozi kw'oli oba olukuliraanye nga ddala lunene kati olusozi olwo olwesimbye kujjako ng'ofunye eri ku fulaati yaalwo waggulu naye tewandizimbye ku lusozi lwereeze nnyo luyimiridde mbawadde ekyokulabirako ekya accurate
2: okay.
3: Olw'ensonga ensimbi zokka z'osaasaanya okusobola okukola ploti ogigrading oba ogisendeetere era osobole okuzimbawo ennyumba n'okufuna oluggya lwo oluggya ku nnyumba yo ekyo kyokka kiyinza okutwala ensimbi ezandizimbye ennyumba yo ne zigikomerera ne zigisiiga ne langi
2: kitegeeza nti ate olina esente ziwalimalidde mu ttaka okusenda ettaka libeere ku levo
3: weewaawo
2: osobole okuzimba ennyumba nga teyeegize bweti
3: yes kati tulina kye tuyita retaining wall retainer ekisenge ky'ozimba naye ng'oyagala kukugira ttaka butakulukuta kakati obeera olisenda sayidi endala ng'oliza sayidi emu okusobola okufuna levo osobole ozimbawo ennyumba kakati ekisenge ekyo kye tuyita retaining wall kiriteyininga ttaka oba kibibira ebibiro mu Uganda tubibira ettaka eryo lireme okubeera nga likulukuta kakati okuzimba ekisenge ekyo ekibibira ettaka recently nazimba ekisenge mu accurate ekisenge mukama wange nekimumalako $2,300,000 kati bwe tutunuulira omuntu owa bulijjo munaatandika okuzimba ne bw'oba waziteebye tolina kukyamuukirya sooka okkakkane olabe eddala w'enzimba waggwa mudoketi oba obabagwa mu tulubali ensawo yangi ensawo yo jibalirire osobola okubeera ng'onoonya poloti ejja w'ogenda okuzimba ate ne mu bisenyi kye kimu okuzimba ennyumba mu kisenyi osooka amayinja stone field gy'osuulawo byonna biki okutuuka okugamba nti ennyumba kati eyimiriddewo ya mutindo sente ziba zigenze wansi okujjako ng'ozimbirira yo ate buyumbayumba bwe tutali mu kwogerako wano kubanga tuli mu nsonga za kulaakulanya ggwanga
2: lyaffe
3: eggwanga likulaakulana bizimbe eggwanga likulaakulana ng'omuntu bw'atunuulira era abo babatunuulira cities batunuulira ebizimbe bizimbiddwa bitya bateeseteese batya estates abantu ba bulijjo gye bazimba amaka gaabwe ag'okusulamu obutawuni obuliraanye bwo buteekateekeddwa butya amayumba basically ebizimbe bugenda okulaba nti kyekintu ekikulu abantu ensi endala kyetunulako neega nti ensi eno ekuze so bwe tuba tutunuulira mu kulaakulanya ensi yattu Uganda tetutunuulira ate kuzimba mu myala olinaazimba y'akayumba kaluumu emu ne kakali mu mwala amazzi gamuyingirira eyo si y'embeera gye tutunuulira tutunuulira ng'omuntu agenda okuzimba ennyumba eyo gye mbagambye waggulu eya 3 bedrooms amaka ag'okusulamu ogazimbye mu mugga wansi mu mazizzi oba mu swamp areas tutunula nti ogenda kubeera nga kosti eri waggulu nnyo okusobola okuzimba w'ennyumba awo gy'onoosobola okubeera ng'obeeramu
2: kwegamba be bamu ku abo obuzibu abazimba mu lusozi bwe buzibu bano abazimba mu ntobazi bwe bayitamu bwemaanyi kijje mu kunnyonnyolaako kubanga ate omuntu gwe twogerezaganya naye beebo be baakuba mu lubigi beba bali mu bitundu ebyo okusingira ddala kubanga abazimba mu nsozi ate omuwendo gwabwe tegwenkanankana nga bano abazimba mu gundi bano abazimba mu ntobazi so ekitegeeza obuzibu bw'oli naawe awulirize yaguze poloti ng'oli yagambye nti poloti nalibadde ngikuguza ku bukadde 3 naye bagitunda layisi ya bukadde 10 gula poloti eyo naye nga tagamba nti enkuba bweyetonya oba oluusi ayinza okugamba nti enkuba lweyetonye nyingi omanyi olulimi lwa babulogatwetonyenjikale yingira naye tegatera kuyingira mazzi okiruliragamba
3: ozimba ku musana
2: okitegeera nakati lwetonye tetera mu mwaka kibeera mulundi gumu
3: tetera sigala bangako mpangaalidde wano esigala bangokati
2: be babuloka

0: Sebu.
1: Omulongo. Akande kampe de ko waswa tugena mu programme si okuvumbura
2: Oyagala kutandika famu y'enkoko, y'embuzi, oba y'obumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri y'okutandika famu yo, y'enkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda w'ogenda otandika famu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo bulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 noti noti 95 78 oba noti 78 20 17 20. Tandika famu y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm. Tukuba tooji, tutunulira ebyo by'otasobola kutegeera. Biwulirako ebyaliwo n'ebyo ebiriwo by'otuwulirangako bwe bikunyumizaako tewasobola kubyekeneenya bulungi, naye nga weeyagala okubitegeera byali bitya? Tewasobola kubitegeera. Weeyongera okubitegeera bikinenye bisonsole. Okuva n'olwaleero ofuuka omumanyi mu programu Ensi y'okuvumbula. The World's Adventure. Kuvumbula buli lwesande okuva ku ssaawa emu n'ekitundu paka ku ssaawa bbiri Ensi y'okuvumbula. The World's Adventure.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uliwa benyo gwachali ku Pal FM kulele muntu wa bulijjo. Ntendereza joli omutonzi waffe yatutonda n'atuwa ebyengera n'atuwa okumanya. Munnange wazaliwa tolina ky'omanyi naye omutonzi n'abeeranga akusomesa. Gwetulaba yakuwa amaaso n'akuwa amatu n'akuwa olulimi n'osobola okulaba n'owulira ate ekiseera we kyatuuka n'oyogera. Si kya bbeeyi nnyo nno munnange okubanga omutonzi oyo ate gwe otandika okumwebaza era n'okyekuumirako. Tumusaba abeere ng'atukuumira mu baddu abeebaza era mu mbeera endala abagumiikiriza. Programu yaffe olunaku luba lwa Sande olwaleero obudde era bwe buno bwennyini bwennyini ssaawa zo wakati w'emu n'ebbiri. Programu yaffe Ensi y'okuvumbula mukulike eyo yonna weekend gyebasanze olwokutaano akakuba kaatonnya mwakayingira nako weekendi. Bwebityo Ensi bwetyo abalimi abagenze mu nnimiro kati manya abamu programu mutadde wawo bulediyo oli mu nnimiro oli mu faamu abalala oli mu mmotoka ovuga oluusi kati sawa ozuukuse wakano ngaakatugendeko mu faamu tutusimbula sawe mo saballa kutule mbaraka mo mulimi joji ya fama wala mwine jemulaga buli mwine jalaga ewenja ulo abala bagenda ku mirimo ngera ku weekend era lwo ayina okubanga akola atengo mulimu gwa office waluwa abalala ngekitufu lero mirimu gya waka akedde kufumbira bana chancha oba abana bakedde kufumbira bakadde echencha mwena buli omukyageza kokola mukasera kano nsaba Katonda abirenga akikuteramu ebirungi era akikuteremu emikisa program yafe ensi yokuvumbula lero tulese ki lero tulese ebintu ebyenjawulo naye katandike ne ensi y'obutonde okuvumbula mu by'obutonde njagala nkutwaleko luli twaliko mu nsozi ne tugendako mu waliwo ekiwuka kye tuyita dragonfly mu Luganda bakiyita namunkanga leero njagala nkuleetera ekyennyanja kye bayita well omuganda akiyita lukwata lukwata lukwata wallahi lukwata kitonde ekirina ebyewuunyisa ebitagambika obungi amazzi mwe kibeera gayina kubeera gaamu nnyo kitegeeza nti wano mu Uganda ne wookinoonya ofootya tosobola kifuna kubanga tetuyinaawo nnyanja bal tetuyinaawo seruyanja esobola kiwambaatira esobola kiwa obuddamu olaba empuuta yeegazaanya n'eri obwennyanja obulala juzi bannassayansi si juzi wano naye waliwo ekiseera bannassayansi bagabana empuuta etumaliddewo ebyennyanja binnansangwa Nile Perch ng'emazeewo ebyennyanja binnansangwa lwaki ebiri okufaako obufi kati atolo singa baleeta ekyennyanja kirukwata tekisobola nakubeeramu tekisobola kuwangaaliramu mu nalubaale wa ffono kubanga amazzi ga nalubaale go mazzi agataliimu lunyonyo ekyennyanja kino kyekisolo ky'oyinza okuyita mamo no tandika newebanga simmamo wabula animo ekyasinze obunene eyali ebaddeko ku nsi ng'era ekyaliko era bagamba ekika ky'ekyennyanja kino ekyasinze obunene ye Antarctic Blue Whale eyo ekyasinze obunene era zino weesanga ng'ebyanguwangu kati kansoke nkubireko ebyangu then tugenda ate mu kunnyonnyola kisobola okubbira kilomitaazi bbiri nnamba wansi w'amazzi webagamba kilomitaazi bbiri nnamba tulowooza nti kuba kutambula kuno okwa bulijjo gy'oyongera okukka ne puresha n'obuzito n'omukka n'ekitangaala gye kikoma okubeera nga ekitangaala kikendeera obuzito nobweyongera omukka ne gubula ate obuzito njogera ku puresha atmospheric pressure aba physics amazzi gye gakoma okubeera amangi n'ogenda wansi era munnange gye bikoma okusajjuka zino zeŋŋenda okwogerako zoogerezeganya wakati waazo nga zikozesa body language ebitundu by'omubiri ate era mu mbeera y'emu nga ziyina n'amaloboozi ge zifulumya okusobola okuba nga zoogera ne zinne waazo erinnya hwero litwaliramu ne dolphins n'ebyennyanja oboolyawo ebirala ebiyinza okugenda nebikwata mu bika 9 kiramba naye haafu y'ebyo ebika by'ebyennyanja ebyo esinga kubeera ate mu mazzi ga Australia semazinga wa Australia yasinga okuba n'ebika ebingi ebya whales oba by'oyinza okuyita ebyennyanja birukwata ebyennyanja bino biyina omusaayi gwa baguyita warm blooded era kugamba tebiri omusaayi gwabyo guli warm okusinziira ku bannassayansi engeri gye bagwogeramu era nga bisamukka bivaayo ne bissa omukka mu mbeera y'emu eyawukana ku byennyanja n'ebi n'ebitonde bingi ebiwangalira mu mazzi ebisigala wansi nga biyina kusiza wansi nga bikozesa obolya ebitundu byabyo ebyemibiri ebyenjawulo byebikozesa mu kusa naye ng'omukka gwabyo guviira ddala munda tekyetaaga kufulumayo naye kyo kino ekyennyanja mu bunene bwakyo kiyina okuvaayo ne kidda kungulu ne kisika omukka ne kiddayo bwe bituuka okuzaala tebibiika bubiisi ng'ebyennyanja byaffe ebya bulijjo wabula bizaalira ddala era tebibiika magi bizaala omwana ng'agenda kutandikirawo okuwuga era ebyennyanja bino byo webiba bisa tebikozesa kye bayita gills bife twayitanga ebiviiri ng'olya ekyennyanja bikozesa blowhole akatuli kabeera eno waggulu ku mutwe kebikozesa okubeera nti bikola ki bisa nja kukutegeeza nti webimala okuzaala era biyonsa n'okuyonsa webimala okuzaala era munnange biyonsa n'okuyonsa njagala nkubuulireko nti ebyennyanja bino waliwo ekimu ekyali kipimiddwa nga baagenda okulaba ekikyasinza obunene mu byo waliwo kati njogera naye waliwo kati ali ku kyennyanja ng'ali mu kulya weebalesebo nennyabo naffe otuweerezangako kino kye baapima kyali kiwerako mitas 33 mitas 33 gwomanyi mitas 33 bwe zenkana okubeera nga ekyennyanja kimu kiriko mitas 33 mu bufunze nja kugaze fuuti 18 ne inchi ezigwamu 18 kitegeeza poloti yaffe neya bulijjo 5:10 kati bw'okiteeka bwoti nga kigendamu wonna mu 10 saidi ey'ekikumi eyo kyennyanja kimu ate ne kisigala nga kikyabanja kubanga oledo olina fuuti 10 kyokka ate kiri mu 18 nga ne wa neighbor olina okuwewolayo fuuti 8 kati osobola okufuluma kawo n'olaba poloti yaffe engeri gyenkanankanamu bw'obanga olina erimu bugazi bwakiwunsaba allah tugabirire ekisinga obulungi bagenda okipima obuzito bwakyo nga kiri mu kilogramus 18 ezo ze ttani era 18 oba kati nkugereze kuki nenja kugamba nti zibeeranga enjovu bagamba zibanga enjovu 33 namba oba okusingawo enkulu kati ekyennyanja nga kiri kimu naye nga kyenkana n'enjovu kumpi 33 kati kiraga obunene bw'ekyennyanja ekyo gwe tolaba nti omutonzi yatonda naye kugamba weebuuza nti waaba asobola okuliisa ekyo gw'omanyi byekirya bannasayansi batugamba nkujukiza nti tuli ku puroguramu ensi y'okuvumbula bw'oba okyanoonya ekyokulya manya nti ekyennyanja kirukwata kirya ttani 6 kisobola okulya paka ku tans 6 olunaku ze kiro 6 ekyennyanja kimu kati gwewebuze biri bimeka mu nsi abigabirira byonna abiwa ne birya ne bikkuta mwesige kubanga naawe era asobola okukuwa n'olya n'okkuta oli ayinza okubuuza naye kati ekyennyanja ekyowagugo bwowe butyo kyebaka kitya obulamu butambula butya njagala nkutegeeze nti ebyennyanja bino birukwata ebikyasinze obunene mu nsi kyoyinza okuyita well byebaka naye byebasaako paati emu ey'obwongo paati endala neesigala nga ekyatunula munnasayansi kyayinza okuyita hemispheric slow wave sleep ekyo byagenda katonda yabiwa ne bibeera n'embeera bwetyo nti kyo tekisobola kwebaka obwongo bwonna ne bushatinga down ne bubeera nga buli wansi tebukyakolerako ddala no kisigala kiri awo wakati kati lwaki kubanga kiyina okusa ate nga kyebase mazzi kati awali embaga kiyina okusa kisiza waggulu w'amazzi naye ate kyebase kati hafu y'obwongo eno esigala ng'etunula omutonzi waffe wabbeeyi wa kitiibwa hafu y'obwongo eno esigala ng'essa y'ekireetera okuba nti kidda kungulu ne kissa ne kiddayo ebirala bisobola okwebaka nga byebyasse busimbalaala nga tebiyina kubeera nti biri oba okugamba byewunzise oba byegalise ebyennyanja bino byoyinza okuyita wells webiba nga biri mu kuwaanyisiganya bubaka bikozesa nagambye nti bikozesa amaloboozi ag'enjawulo bimanyi n'okuyimba mu kubuyimba era bisobola okuba nga biwuliziganya mu distance ezempanvu naye buli ddoboozi ekyennyanja kino gye lifulumya bino nobwo biba yayagala osobola ogenda ku YouTube n'otunuulira documentaries ezaali zikwatiddwa ku kye bayita wells kyannaku nti oyinza obutasanga nnyo za Luganda naye at least kyemmanyi nti bangi mummwe mujja kutegeera ennimi ez'enjawulo mwe baateeka ebigambo ebyo ebyennyanja bino buli ddoboozi erifuluma liina kye litegeeza nagamba nti oba kimanye nti Allah yatonda ebitonde n'abiwa amaloboozi ag'enjawulo gutulaba n'enjuki nti zicommunicatinga gw'olowooza munyeera zeekuŋŋaanya zitya zijje nga waliwo ekitole ky'emmere ekikasukiddwa oba kati ng'eri ewaffe osse ekiyenje n'okireka awo ntegeeza ab'omuggeto omuggeto nti mumanye ebintu byaffe Allah atusaasire munyeera zeeteesa zitya era ogenda okulaba nga zitambula nezeekoonako nezeekoonako kwegamba eyo communication weeri kati ebyennyanja bino wells ne oyizo biyita birukwata byebyennyanja biyina eddoboozi erisinga okuba erya waggulu eddoboozi erisinga okuba erya waggulu era bo ab'amaloboozi bagamba nti kyekitonde ekisinga okuba ne sawundi eya waggulu ennyo kyekitonde ekisinga okubeera ne sawundi eya waggulu ennyo kubanga bw'otunuulira noise levels abasoma ebya omuntu mwe tuwuliira wa decibels gundi kigambo ekikozesebwa mu kugeraageranya obungi bw'eddoboozi ennyonyi ng'ennyonyi ng'edduka omusinde gwetwala ebeera mu 15 ekyennyanja kino kibeera mu 18 kati omusinde gw'ennyonyi wenna yali agirinnyeeko n'owulira wabweru oba akola ku kisaawe nga mpuliriza saawa zino n'owulira eddoboozi ly'ennyonyi manya nti kiri ekyennyanja wekiba ng'oba okisemberedde eddoboozi likifulumya lisinga omusinde gw'ennyonyi nga egenda kubuuka saba Allah gwe atagirinnyanga kagikulinyiseko mu mbeera esinga obulungi naddala ng'ogenda Makka ne Madiina kati ogenda okwesanga nga omuntu fe abantu wetuba tusiza mu decibels nga 10 enkuba egira mu decibels nga 6 manya 4 6 okusinziira sijja kutwala bunyo mu decibels naye ekikulu tubadde twogera ku ddoboozi lya wells ne tugamba nti osobola okwesanga nga ebyennyanja bino biba biri mu kwogerezeganya bisobola okutambula kilometers eziwera 8 bannassaayansi bwe batugamba eddoboozi lyabyo lisobola okutambula kilometers ezenkana 8 ndaba nga mutuufu byenkuwaddeko leero ku kyennyanja kino eddakiika ze twakamala nga tukyogerako ekituufu biyinza okuba bingi naye ate si bye byokka wakyaliyo ebirala bingi nnyo okusukkako awo naye olwokuba nti njagala tukwateko ku ogendako mu byafaayo ebyafaayo bya leero tugendagendako mu byafaayo birimuko olwa amaje n'obukesi mu ggwanga lijja kubeera ly'e Misiri ne Isirayiri leero no tujja genda nga tujja gyeyoko ebyafaayo byayo biyina engeri gye binyumamu yadde nga bya nnaku olw'okuba nti byalimu obulyazaamanya mukkirize tusooke tuwummulemuko katono tukomewo n'ekyafaayo ky'omwana akyasinze obuto mu bukesi mu ggye lya Egypt oba oyinza ogiyita Misiri
2: tukuba ettooki tutunulira ebyo by'otasobola kutegeera byowulirako ebyaliwo n'ebyo ebiriwo by'otowulirangako bwe bikunyumisaako tewasobola kubyekemeenya bulungi naye nga weyagala okubitegeera byali bitya tewasobola kubitegeera weeyongera okubitegeera bikinenye bisonsole okuva n'olwaleero ofuuka omumanyi mu puroguramu ensi y'okuvumbula The World's Adventure ensi y'okuvumbula buli lwa sande okuva ku ssaawemu n'ekitundu paka ku ssaawa bbiri ensi y'okuvumbula The World's Adventure
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulikeyo mu kuumula mukoko tukomewo ngate tuzze oba tukomyewo ngatuzze ne ate pati endala ensi y'okuvumbula leero ngambye katugendeko mu byafaayo naga programu yaffe eno etambulira mu science tekinologiya n'ebyafaayo n'ebyafaayo ebyaliwo ebyenjawulo biyinza okubeera nga biri mu bintu byewerabidde nga tugenda bikujjukiza oba okubeera nga munnange obadde obimanyi naye nga tugenda bireeta ate mu mbeera ey'enjawulo so tugendeko mu ggwanga ly'e Misiri tulabe omwana ayitibwa Saleh Atiya omwaka gwali gwa 1973 omwana ono ayina ekyenjawulo waliwo olutalo olwaliwo wakati w'e Misiri wakati wa Misiri ne Isirayiri bino nno byatandika mwaka gwa 1967 Isirayiri nga ekoze fujjo ku ggwanga lya Misiri oyinza ogiyita Egypt Saleh Atiya ajja atya mu mirimu gino Saleh Atiya yajja nga omusajja eyali omukesi w'eggye lya Misiri yali ayagala kukuŋŋaanya bubaka n'amawulire agakwatagana ne eggye lya Isirayiri yali ayagala kukuŋŋaanya mawulire agakwatagana n'eggye lya Isirayiri kati musajja mukulu ono kigambibwa nti yali ayitibwa Raid Kailani ne yeefuula omusuubuzi munnamalungu n'agenda ewa tatawo omuvubuka ono yali mwana ng'ali myaka nga 8-10 awo emyaka naawe gy'ogamba akaana kakyatambula kadduka kaderi naye nga akaana kali shaapu kati kyali kimututte ewa taata wa Saleh yali ayagala taata wa Saleh amukolere juzi twabadde mu misango gya musajja ng'agamba ye agenda kukolera gavumenti kugikettera ku mwami gundi ne gundi e Kenya kati ono Saleh Atiya ye taata we gwe baali baagala okuwa omulimu naye omusajja agenda okulaba nga akaana kali myaka awo 10-10 naawe katyo ng'akaana amagezi ge kayina gakika kyawagulaga mu kifo ky'okuwa taata omulimu kanguwa omwana bw'atyo n'asalawo okuba nti aguwa omwana kubanga omwana tayinza kuleeta mu birowoozo mu bannamaje nti ayina obukesi bw'akola mubeere beegendereza munange nga tebagenda kubuusa buusa nti omwana alina emirimu gy'obukessi gyakola abamajje ga Isirayiri. So munamajje oba omukessi w'eggwanga lya Isirayiri amuwa batula wansi amuwa ekyokkola. Yagamba omwana ono nti genda engeri gy'obadde nti oli mu kutambuzayo magi sigala ng'obaguza amagi. Gendayo amagi gakafaamu katonotono ka mu ddungu. Kati munnange bw'atyo Saleh Atiyya omukessa akyasinza obuto mu ggwanga lya Misiri n'abeera ng'atambula n'amagi nga wagaguza bannamagi ba Isirayiri. Agenda abaguza abaguza awo mu bitundu bya Sinai oba kyoyinza okuyita Sinai. Bannamagi ba Isirayiri ne baagala nnyo omwana nga tebamanyi mwana kigwali naye. Naye ng'omwana mutuuzi w'amagi ne banyumyanga naye emboozi ne bakola ki naye ng'omwana gwe banyumya naye emboozi mukessi naggwa dda. Naye nga walowooza katunzi k'amagi kasuubuzi kagezi ne kajja amagi ewa taata waako ne kaleeta. Munnange omusajja ng'atandika kusomesa kaana butewe kakuŋŋaanyaamu ebikwatagana n'amagi. Ennamba y'abajaasi, ennamba y'ebyokulwanyisa ne map ezikwatagana na wa we batadde ebyokulwanyisa nga mulina land mines. Saleh Atiyya we yakola omulimu ogwo ogw'okuŋŋaanya information n'amuwa n'omulimu omulala ogw'okubeera nti mu buto bwe amugamba nti tutwereyo ebyuma ebikesi. Ebyuma ebikesi era omwana ono gwe njogerako Saleh Atiyya yasobola okuteekayo ebyuma ebiwera 55 byonna nga bikwata amaloboozi okuva mu nkambi z'Abayisirayiri okubiteeka mu nkambi oba mu bisenge by'abakessi aba Misiri. Era kino kyayamba nnyo eggwanga lya Misiri mu mwaka gwa 1973 mu lutalo lwe baali bayita olutalo lwa October lw'oyinza okuyita Harbu Listinzaf oba olutalo lwali olw'okumala eggobe mu kibya. Tumalirize Saleh Atiyya nga mbagamba nti onono bwe yamala okuŋŋaanya ne babeera nga bafuna buli kimu nga bagenda kugamba bafuna maapu ya buli kimu naye nga bakozesa omwana eyayitaweza myaka 15 n'amanya abajaasi bali bameka gundi emundu balina zifaanana zitya n'amusomesa nti emundu bagita bwe bati eno bagita bwe bati kino eno bomu bwe ti kino kyakulwanyisa bwe kiti kino kiri bwe kiti ne kino kiri bwe kiti ne kino kiri bwe kiti n'amusomesa ebintu byonna bye yali yeetaaga okubanga ategeera. N'atuuka n'okubanga omwana Saleh Atiyya atuuka n'ayingira mu bisenge mwe baali basula agenda abaguza amagi naye nga mu kutunda amagi ate abalekerayo. Ebyali bigenda okubaleetera ebizibu ate nga bigenda kuleeta ebirungi kusaidira ggwanga lya Misiri. Kati olutalo olw'73 we lwatuuka lwali lunaatera okutuuka ne babala nti tugenda kutandika bulunaku bwe luti olutalo olwo ne basalawo eggwanga lya Misiri ne libeera nga lisalawo okuba nti omwana ono ate aggibwa mu kitundu kye Sinai atwalibwa mu era omukulembeze Anwar Sada ne kugamba yafuba okulaba nti omwana ono aggibwayo era atwalibwa mu Misiri wakati famire yewe neweebwa yali Jamal Abdul Nasser famire neweebwa erumu neweebwa apartment enkola obulungi olw'omulimu gwe yali akoledde eggwanga lya Misiri. Era kimanyibuddwa bulungi nti munnange omwana ono yakola omulimu ogwayambira ddala eggwanga lya Misiri okuba nti lyasobola okubeera nga kumpi eriwangudde olutalo olwo olwa information gye yasobola okuwa amagye ga Misiri. Mukkiriza olunaku olwaleero puroguraamu yaffe ensi y'okuvumbula bwetyo bwetambudde. Nze munnoowo Ntale Bashir aye tugenda kuddingana sandejja nga nkuleetedde ebipya ebirala ebivudde mu nsi y'okuvumbula. Kutumiddeko yenna munnabutambala oli kojja oli maama ate ne producer wange Lubano yakwatamu awo n'abeera ng'acangacanga saidi neno ne kamera waliwo muganda waffe Waswa gyali eyo naye n'abannamityana bannaffe nammwe gye tusibukeeyo bonna tubeera nga ate tubaagala nnyo tukkirize tukomaawo obudde butulidde empinga tunaddamu ate wiiki ejja salamu.
2: George tutunulira ebyo byotasobola kutegeera byowulirako ebyaliwo n'ebyebiriwo byotuwulirangako bwe bikunyumisako tewasobola kubyekeneenya bulungi naye nga weyagala okubitegeera byali bitya tewasobola kubitegeera weeyongera okubitegeera bikinenye bisonsole okuva n'olwaleero ofuuka omumanyi mu puroguramu ensi y'okuvumbula The World's Adventure ensi y'okuvumbula buli lwa sande okuva ku ssaawa emu n'ekitundu paka ku ssaawa bbiri ensi y'okuvumbula The World's Adventure
3: Waalaikum warahmatullahi wabarakatu
4: Alo.
5: Yese bomwami mukasa.
4: Mtiane yo.
5: Yono broker.
4: Yenze broker wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Ebei wajigambye.
5: Abangambye sata ero.
4: Ah deda seven ozali nyamuko.
5: Yidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevalu ya chitundu yalinya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa bwe.
4: Wabwe tukosa global weather kote maljon.
5: Oba. Akusiga je musiga. Ogwo mutindo okusashulira sende zonna.
4: Guli umite.
6: Global paint, a reliable product.
2: Isawa zigenda kwera biri ezokumacha time check ekuletedwa mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio biri abirimu mkaga kakukubwa kusaba kwa banche tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mmoje tusome jangu na chua punda tusensera katare mmoje tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na intenso rulio okurime mwanyi koko wa sako na okugeta kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi tu ingi nila mituare bilizo ka funa tiketi yokati jangu anu kulisafu ni Apollo of Africa Radio uba kwa AK Slim Key Book Center uba ngoita kusimu noti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili
7: uwa
2: shikuwe farasu wadwechi ngu mkuchile mali ukupe China TV1
8: kakati chubo kwa tuwala ya chitundu cha fizi kusome ulia junior ezavan nazi
9: rajita tusasula nga tukozesa momo
8: otio
9: etu wanomu kisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusingawo pozi nechidala esomera likozesa momo lisobola okwewangulira vani okitegeera daddy
8: wabulu oli mukyala mugezi nyo
10: checho chenyini wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusingawo atenga na masomera gakozesa momo gani no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
11: MTN.
10: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
11: Obadochi manye ntikati osobola kuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunya mwenda star emu hash ojafune nyongeza ya bisatu ne dakika ezobwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizi wa Uganda Communications Commission.
12: Sky will make your heart skip a bit of

0: sima nebako wetuka bubatu kanwa tunga tugeze tane genda kuweta ngabale ita group endala atechirala nti bavu gabana bano bubatu waloku sima tano ozinga jibabatu walati bamanyi iyo bubagenda okukola makubo bakole kubo ne baba akwe bakoma ne baleta group endala nayo neekola ne bakuwe ku makati mu manya ku buligende wali koma wa akuna kuka kodio kakodio baleta abantu bano ne basimane bakola ki nenga te mu manyi olumalanga tano yawe sigalawo ngane te wali muntu asobola kujirokeetinga akati nti bano babadde bafunye obusobozi basobadde okufuna obusobozi oba assemblinga nate underground warehouses zino omuli ne factories ezigenda maso nokuzisema nti okukola ballistics ne drones explosives manufacturing plants byona mpuliriza babirina omuirani mu byonna ebigenda maso arumirizibwa okuba nti yabiri emabega technology w'emizinga Irani bamulumiriza kati osose n'owulira nti ne mu ngeri gye basitowalengamu ebyokulwanyisa Iran nkola ya mu Iran kubanga Iran gwanga erimanyiddwa okuba nga liyina underground missile cities ne storage facilities nga ziri wansi mu ttaka byonna bye bakola bakolera wansi mu ttaka kati ng'ogyeke akakodi ako akakodi k'okulwana nako mbadde nga kubuulidde era babadde bagenda maso n'okuba nti bakakozesa ekirala technology akozesebwa nti atekeddwa okubanga wa Iran gwate abahuthi bano nga n'okujja tebawangadde na banga dene bajojozi mu 2014 bandi badde bajjawa technology akola emizinga egirimu egigwa mu kika kya hypersonic kubanga hypersonic bazirina either nga bazi jabuterevu mulamu gwange tubira Iran oba okubanga bobe nnyini balina technology oyo wabasajja ayitibwa abairan kye yengeri yokka gye basobola okuba nti bakola kino abayitibwa abahuthi kale nno mwebanye okuba nti mutuliriza n'okutugoberera yonna gyemuli gye musinziira okuba nti amutaddeko akadde kano kennyini tutunulidde muhuthi underground nature of facilities bagamenti yote manyiddwa intelligence reports okujjako okuteebereza nti balinga mu futi 50 wansi ziringa mu futi 50 wansi era okusinza ku mukutu gwogwetebwa Yemen monitor batuga mafuti nga 50 wansi kakati ebizimbe ne ofisi zaabwe era boparatingira mutaka nti wansi ngojeko zirempu kuje nkubulidde jibatereka wansi nti atera bo paletinga ebizimbe nabo nabira mu kizimbe kino kyendimu nayenga emyaliro ejani badde jambuka mu banga nga munabira no mwaliro nga gwambuka mu banga oba kalina ene emyaliro musambu mu banga emyaliro jaba na mpuliriza jeka wansi bazimbe ekizimbe abahuthi nga kiriko emyaliro musambu nenga jika wansi tejigenda waguru obo kitegedde nga bazimba baddawa atugosaga na abasajjabu gona nga munazimbe kizimbe kyuri kyambuka waguru be kyabwe kikirira wansi nga kirike emyaliro gumwe ebiri esatu ine etaano mukaaga paka ku kumi batya ewe batyo mu ngeri yaabwe tugenda kulaba protection n'ebirala ngeje bagikuumamu n'engeri gye bakolamu sente ne sente ze babadde bakoze recently mwebyo bye bakola naye ogenda kukkiriza tumale era okujja obubaka buno bwe tukumawo ebyo nabyo atugende maaso n'okuba nti tubitegeera alisti atuliza atadeko pale FM ekkolera omuntu wa bulijjo tukoma
1: obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga *149#. Ojafuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda Mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba

0: chagundoza ngo joko jine mpile jibade jibasumbuye muko waneno anga bamarake ekibinja nogo gwagomba gwe bakwata go satu ajire mpile magabatsa ko banga balabika bulungi naye goro zari mpitirivu nyo nadarango uri kwa atena dango zanye esazeri ile byafayo no mutendesi gwezo kubango yogera ko obulabi nyo mpira kwa masaza ga Buganda ashizo bereje aizo ku mu first half najja na kuteba ingeri jagero kubanga abira waka na ye jiguna gwira twagala ending result so kuteba mu kokiri yao nyombera jagero kubanga gugwira sisubira nti gomba na aizo kubanga akore nsobi ya manyi abasoro kubanga ba muchima goro ku pisa tubudu akutwala atisi mu penalty zo bago jeyo ajizo kubere kizibunoza abakugube ba RSSD za basajja bazizeyo naho bakitegera nti kintu kigenda kubanga kisobokera ddala
1: na haba kugwe vale sebe gendeleze tebaina sasura basambie za haba kugwe zina haverao
0: hili mba sasa tupate tubidaba nga ba soka kusasura mkugu dhine atene bari yoka basasure za haba sabi kutochidaba tupate tochidaba
1: na hata gombo choku mwesa
0: o mkugu wankizo nyoku singa nomu sabi yagu ba
1: na hata gombo okubanti vudu sorry vudu okubwe sato sugwe kusose
0: sugwe kusose
1: kwa mbukote uya mkubirako waduwa kufaino singo ya mkua tata
2: mika tuogena kuita muu kubanga mpila guno guli na legs bili guwa guli makati guwa omude mwuri guwa ino kusubozo mkuba obo mkule mbila goze bili obesatu nunu wa ino mkisa muda chike chenda kusubolo kubira nti akulachi nti akutika tuki jamu pila guno nga gomba obo ngoba ya guro za mpila gulichi guwa wede guwa kujia kumaintaininga kuguwa nga wakuba baina mwe nkiza wa gomba nti bobo onyonyo olumu tofuna budde buzibira ati nga gombe ino obusobozi obusobola okukola ki okuteeba bakitegeeza nti oyinza okujja oyagala ssatu ku macyanga gwakatandika ne bagamba azikati ziri nnya twali tugulabyeko bwe mutyo omupiira mu champions ddala nga ekyali muziri awe gozuru ngaekyali nga okiri masaza ga Buganda so ndowooza
1: masaza babijjawo
2: kati nayo kiringa cha bizirini
0: mukubezi nyingi genda ka yongere yo kuzao jedako
1: kati buddu sawa zira
0: buddu kati
1: yetaka goals sa
0: azokwa mu extra
1: akutwala mu extra munno za kokubye
2: njo munno mukuba
1: zo ino mukuba no kutwala mu extra
2: okay
0: tadi nti kokubye bi ndio baka
1: kati nga olaba nti maogora
2: bezi buddu yetaka nya gara satu okati obugo bakwita mu agara nya
1: agara nya ogutwala mu bunya
2: ogwenkanyankanya
1: yes
2: satu
1: kubanga masaza temuli
2: mu extra ya garachi
0: gomba ya garachi ichi ni gamu
2: gunga yugutandise
1: yes odina wateba mwemu
2: ni wa mkuwa bili
1: hata jina buzibu
2: teba aluwani
1: kuwana koka
0: kuwana koka kusira kwa kufa koko
2: wakati ndoza bajita batia emu o wakita emu osi akachia kaduka nye impakezi
1: emu koko
2: Mkoko yifuko ya situite iteke uya amani
1: narabi yako nechipapura
2: yes kumupiro ugo kubanga saje subi tono kubanga ne gombe yu na yu wanga bajituwala kubanga ina numbers alika kibawa kubye budu chaba walidizo kunda bagenda kubaba anji bagenda kubafuringa wanjo gende yu budu bajituwa kutuino kuba ni security ya amani omukomo nsuwa filimita kuzanyira mu
0: muzibu
2: ii muzibu taguzanyira mu
1: ya ndivango usimu weyafunye nge rinyali ya rifurumia kuruoku tano
2: yes neti waguzanyira mu chiba inu wana kaba emu koko baino fuko kula nti umpira kuba free and fair and square bugwere kutisawe
1: yes
2: awamanyi aito nengi mkisemi njidi kugomba kujitujuba gama simanyo wa
0: nebi munga ovude kuriza uteri mpira ogo ibi batde bitambula dadala ku social media zezenja ulo nebi gambe bisongo bibadde bitambula wakati waba agizide ni na ni ba manager azibe nyine bigambo bibadde biyitirivu nyo kichiku fudo mpira gwe mika tagwa bibadde ntu mpira kuri ogwa amani gwa bunkenke nyo olwali za tinti gomba gukulembede 3-0 naye ebigambo bibadde bitambula mu basambi mu bakulembeze bo mpira dezi mba wagizibo kaboka gogwe bibifudo mpira gukubira nti gwa bunkenke nyo na dara mukasira kano zera ndoza buddo agenda kuumawo era tuinza okulaba ko byetwala bako chaddo ndonga zanya buddo awo yili singa tibate ka huko na dara enforcement ye mala na dara mu game we tuinza okuda mu kone tubira bako ko nga byapeninga
1: era match olwaggwa
2: aita wa mpenzi ya kwatani
1: akwata butambala
0: akwata butambala
2: yitambala ise odali
1: ndabuyes

0: mungi okumulimu gwa Supreme Council. Tuwande wade muntu n'omu akwata kazinda alo mu Uganda wano n'ayogera nga tayina kasenge jaka ayisemu.
1: Alhamdulillah. Sawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuyambiko.
0: Na.
1: Ne bitongole ebirala byonna na ddala ebiri mu department ya y'okuweereza obusiraamu.
0: Yes, sir.
1: At least bagende nga bakoppa enkola eyo. Nakasero jamaiyatu da'watu tablighi salafiya. Ebiringa etekawo enteekateeka. Ne jamaiyatu da'watu salafiya wano kayanja ka Kabaka. Utukowola aba jumani zukuli. Tukowola aba
0: bukotonatete.
1: Kibuli tetuyinza kujerabira. Yankizo nyomo busena mbwe gwanga buno. Nabo atidisi wabatekawo amateeka agafuga ekiwali. Oba oli awo tujja kendeza kuba bamutasheyifun. Abeyita awali nebonona field eno ekiwali.
0: Yes,
1: alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amen.
1: Wali kuchikomu msa mkati mizamu enda pale FM ekula ndiyo mtu wa ulijo program ala ilmu nurun okumanya kitangala chegu nwa Bakari Sudik ndi ni Sheikh Bashir Sentam omwalimu dala atera omu kwa yambako kubaddu okubera nga abalambuza ebibuga ebitukuvu Maka ni Madina nga yitira mchitongole echa al-miqat hijja adi umra services biauni Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh olwali yon sabatu kirize tugende directi watugenda ku athari yafe. Na
0: athari yeno obo kujuri zibono obo kuchikumi kumi obo kuchikumi atano mwemi mchitabu cha fechi no tuinzo butu umwa omuturu nako olwali yon ti obweto waze buomu walimu. Obweto waze buomu walimu. Omwalimu ayina okubanga mwetoowaze nnyo ng'ate obwetoowaze bwe bubeera mu bintu eby'enjawulo kati nga kino kye tugenda okutandikirako nako lwaleero. Athari eno y'ekikumi ataano mu emu eva ku nga wagamba ti haddathana Abu Haythama qala haddathana Waqi'u an Shuraik qala sami'tu shaykhan agantino fahallaytuhu shigambo fahallaytuhu kitegeeza namu nimunyonyola yani namwogera faqalu dhalika Abu Nadra Sheikh Guyasingana era namuwuliriza nga ayogera ebigambo bino yalayitibwa Abu Nadra qal agamba ra'aytu Hammadan yaktubu inda Ibrahim nalaba omumanya yitibwa Hamad nga wandika yirimu okuva mu kamwa ka Sheikh ayitibwa Ibrahim Ibrahim oyogobongera ko ya Ibrahim
1: Nakhai.
0: Nalaba Hamad yaktubu inda Ibrahim alayhi kisai lahu ambanya lahu ambijani nga inorugoye olwali ruva embijani musiza Kazakhstan yeyo. Orugoye olwo lwali lugoye olumanyikiddwa nti lwamba lw'abantu abaavu abanaku. Orugoye yali ayambala nga lwanoonyeza mu yirimu lumanyikiddwa nti abalwambala baavu banaku. We baamugambanga lwaki luno olugoye lw'osomera mu yirimu wahuwa yakul yalinga abaddamu ng'abagamba wallahi ma nuridu bihi dunya.
1: Nti olugoye luno duhambala ndayire yantonda Allah sirinoonya byakwewunda byansi
0: bihi edda ku yirimu nti wallahi ma nuridu bihi dunya wallahi yirimu eno gye mulaba gye tusoma tetugisoma nga twagala mu dunya. Tetusoma yirimu litajammul bil ilm la natajammalu bil ilmi. Yirimu tetugisoma kwewunda. Era ekigendererwa kyaffe si dunia kubanga omuntu ayagala edunia afuba okulaba nga alabika bulungi yeekolako

0: alabe aberenga endabika ye appearance ye mu bantu yeyo ekyo si kibi ku muntu Allah gwasumuliridde obusobozi n'ensimbi nga azina naye kino kyagezaako tugambira ekyo tutandikiddeko omuwalimu teyandibadde ggoolo ye okumalira obudde bwe mu byambalo n'okunyenyiriza mbu ategerike nti ye sheikh wa masheikh yirimu yonna erina kubabeera mu bikolwa byo teyina kubeera mu byambalo
1: waliwo omuwalimu omu yetusomesaako yagamba nti abantu bajjanga ebiseera ebimu nga bazze okunoonya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamusanga nga ali muharaka ali mukusomesa abantu naye nga tebasobola mwawula ku bantu ku basahaba ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga nti endabika ye tugeze mu kwambala mu mbeera ze yafaanana nga abantu be yali ng'abeera nabo
0: ababulijjo ekyo wekirina okubeera ife abawalimu tulina emiteeko giri emeka
1: ebiri
0: waliwo abawalimu muffe nga Allah abasumuludde ku byenfuna balina ofaanana ekyo Allah kyakoze atya kyabawadde ne waliwo abawalimu nga Allah abawadde irimu naye ebyenfuna byabwe tebinnatuuka ku ddaala lyabali ono omuwalimu atannatuuka byanfuna byo ku ddaala lyabali tayina kukompiitinga nabali mbw atuuke ku ddaala lyabali kubanga okwambala obulungi noonekanekana si ye irimu irimu bikolwa irimu si byambalo fe twagala Sheikh Abubakar olunaku olwaleero tukulaba olwaleero ne wiiki ejja n'omwezi ogujja n'omwaka ogujja nga we tukulabye olwaleero nga wujja ofaanana enkya tukakasa eddala nti oli muwalimu tetujja kufaayo byambalo byo naye ebikolwa byo omuamala go bayinaka wa bayina nnansi enneeyisaayo wakakiiwo n'ebitonde empisa zo ebikuvaamu mukamwako ddala bye tubadde tukusuubiramu webanga ddala ebikuvaamu mukamwako byebyo yirimu oyogera yirimu otambula yirimu owangaala yirimu gwe muwalimu gwe twetaaga so si okujjo ngaokaseera obeeramu ejjubba buli kaseera obeeramu kanzu eriko akakindo n'obuwoowo n'ekirevu n'okiteekamu amasavu nekinyereketa n'oteekako ebiyuuni nobanga buli kaseera buli juma gweolabikira ku mimbali ne ku tivi ne ku rediyo mbugwe muwalimu apaana
1: kati sheikh tulabike bubi
0: ngambye abawalimu balimu emiteeko emeka
1: emitendere ebiri
0: waliwo Allah baasumululiridde ensimbi balabike ekyo
1: Allah kyabawadde
0: naye mmwe abawalimu abatannatuuka ku ddaala lyabali
1: teweekallafa
0: tokompiitinga nabali tonoonya yirimu lwakufuna okimanyi nti kale waliwo abawalimu abatunda yirimu olw'okwagala okwambala obulungi
1: nga kitunza ti
0: buli kyomugamba amalako buli onampa sente meka onampa sente meka lwaki ayina gwe yeegombye avuga akamotoka kati naye ayala kusonda avuga akamotoka ayina gwalaba yajja ekanzu ya dafa eya haramain eya kabalaasi oba ekiraba kati naye ayagala kola atya
1: ajambaleku naye
0: okompiitinga mu kwambala obulungi ku duniya kuna kusaidi abali mu kibaviiriddeku okulya haramu n'okukumpanya abantu
1: wali ku1079 FM ekula gy'omutu wa bulijjo program Aliani Monoro omuwalimu tokumpanya abantu olw'okuba nti oyagala kwambala kanzu ya 24,000 n'okumpanya abantu n'obawayirimu nga ate si nnungi abamu batunda nezekhutuba siika
0: bazitunda kutuba nagamba buli kutuba gyenkukolera ye sente weziti
1: nti eyo sijja kujjayo mwemba temulina kakadde sabaallah tutaase sawa mukize tukomeo katono nyowe kati bidhini la itabara kumotana
2: ya galo kuchuso lunakuru wabuli joo mfulo lukuru fumba amazi usemo 14 tambi spaghetti ebisiga debi ekole vyoka sanyu lioka liyemubera mwoleke deo kugabula spaghetti watambi muomu ebitagambika mulunji nyo ate akusa abana basama kubongeza abakulu babu gana sanyu 14 tambi spaghetti akole waba Bidco Uganda Limited era wefunira uwo okuvaawo kuduke likuliranye
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange betegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 0 0 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 9 3
4: kakebula akaseera katono ddala jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulaakulana akyasinze obunene mu ggwanga Fungisa kore wa Part of Africa Radio Bili abirimu mkaga Wali kutuki restaurant Ibu kisa Sinyana mpindi ni Pal FM Tiketi jifune kumitwale bidi joka Wanu ku Pal FM Ku Infinity Beauty World Echengira Wamuna ku EK Islamic Book Center Sina chindi Nguhita kunoti musamvutano bili Kuminemu Kuminabili Fungisa kore wa Part of Africa Radio Gine kusumwezi kuminarumu Oktoba Tomusuwa Awagidwa
5: Mahmud Properties Limited Real estate is our life.
4: Jin Boss, abakutusa kutukutuku ezo mulembe. Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanjabu nsweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, property management, prominent movement,
6: events. Okumanya chitangala, nga tuangero kuba tochi mudine ya fe. Tuangero kujike mkuka, uru tukolebio tukola, nga tusinzira kukumanya. Wano kuchikumi mumusamfu katonyeze muenda. Pal FM, okumanya chitangala. Tangala, Tangala, Tangala, Alimu Nur, Alimu Nur.
7: Al-ilmu huwa al-nuru al-hadi, wal-miftahu likum.
1: Wali kuchikumi msavu katanyeze muenda Pal FM, ekula diyo mtu wa ulijo, program Al-ilmu Nur, okumanya Chitangala. Tusha agende ya dala maso, chikuna Bakari Sudik, ndi na Sheikh Bashir Sentam, omu kuwa mtawafu wa al-miqat, hija animu umra services. Sawa mukirize, Jitugendi deko kuhumulamu nga shekhe achali mkutanya butia umuwalimu buyandi badaya isa nadala ukubeiro umuetowaze umuetowaze mnyambala torulunkana noyagala uyambale byambalo byabo abali mudale risoka abawalimu waluwa Allah subhanahu wa ta'ala basu kulmizamu biefuna ategwe Allah tanawa kutusayo Warudha bima kasama ngwahu laka. Soko osimo mugabu gu Allah guwaku wade. Mumbiri yuwiru tambulidam. Sabu mkirizi today di Sheikh Bashir. Sentam nam. Fadhal Sheikh.
0: Fetu sababu sabi aba wali mubakirizi. Necho Allah chia bagirira. Omuwali muonaba tokiriza kadari. Ngoro uzanaga nujikiriza. Omwali muna batu
1: kiliza kadari ya Allah.
0: Watu kiliza imbira Allah jia kukona mti ege ino kuangali na ngorulu nkanida dunia. Ngoroza na gendo kukiliza mkadari. Era abatu kule imbira abalongo fubali inga bala amira abayizi wabwe. Baba gama tila tatajamalu bile enmi. Kama tatajammalu al-hasna al-hullat al-hulla.
1: La tatajammalu al-ilmi.
0: Al-hasna al-hulla. Temusuma yirimu kwa kwe wunda na yu. Temusuma yirimu kwa kwe wunda
1: na yu.
0: Ngaba wala abatuwe be wunda nebyo kwe wunda bya dunia. Hulla chimachigambo huliyu jamu. Nga hasina biba wala abatu abavubuka. Nga abavubuka abatu abawala webeewuuna ne jewelries. Tuli ku mulembo lunaku olwaleero ng'abantu balowooza nti omuwalimu kwambala bulungi, omuwalimu kwambala ngoye zitemagana, omuwalimu kukwata iPhone, omuwalimu kuba si kibi wabanga liddala Allah lyakola ki
1: lyamutaddemu.
0: Kubanga Allah yala nnyo omuntu okubeera ng'afaanana eddala li Allah lyamutaddeku mu ngoye kyajja mu hadithi. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala wa inna Allaha la yarda an yara athara abdihi alayhi wakiraba.
1: Allah mulungi ayagala birungi. Allah ayagala nnyo omuddu afana n'obufu bwekyo kyamuwadde.
0: Allah kyamuwadde au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Kati abawalimu abaina mwaka sente kuba fira tuliba mu family zezimu wali abawalimu abawa mu family zezimu mwaka sente
1: na
0: kama fana necho nesi buli muwalimu wetudda ku percentage abawalimu abaina mwaka sente bayinza kuba bali 5% 95 beba walimu abataina mwaka sente kirize tu Allah kyakuwadde gwe jamalu l'ilmi huwa l'amalu bihi. Obulungi bwa ilimu kujikolerako si lubusu malabisi atazayyun,
1: si kwambala ngoye za kwewunda.
0: Kyekino kyetuyiga mu bujulizi buno ono omuwali mayite Muhammad yagamba nga abayizi be abayizi banne abamubuuzanga lwaki ezo engoye zosomera munabagamba wallahi ما نريد به بمعنى ما نطلب هذا العلم دنيا بمعنى بغرض الدنيا يريم تتجسما كجيتو ونطفني ينغو ينونج توي وندي تتسما يريم ينونج تنيو نعم الدنيا بل نطلب هذا العلم الأمل مقصودنا في طلب العلم الأمل.
1: تتجزين تموالي مينا الله وقولي دو سولو كوانبالا engoye zoyagala.
0: Aha.
1: Ovuge mmotoke ennene zoyagala.
0: Ogo mulyango mute.
1: Okolebe onnabyo oyagala.
0: Aha.
1: Naye n'oyo Allah watanaba kugulirawo mu byenfuna.
0: Yes.
1: Kiriza omugabo Allah gwakuwadde ogwo. Mw'oba otambuliza obuwali mu bwo.
0: Era okimanye nti oli wa bbeeyi mu maaso ga Allah, era oli wa kitiibwa. Tolowooza nti ono seeka zeyeevuga nti y'owekitiibwa. Wabula kisobola okuba nga kiri akisi.
1: Omuddu nabanga enyezi za wansi atambuza na bigere ajide na kagali oba bigere
0: bwaze abodinga boda oba bodinga taxi naye nga yasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah okusinga ona zavuga Mercedes okusinga ona zavuga kawundo
1: blabas
0: azinga zavuga teka ni jeep azavuga Land Cruiser obanje. Kati omuwali obuwali mutebuli mu byakwemunda bya dunia obuwali mbuli mu mirimu.
1: Butya wotu usiza message.
0: Aha.
1: Message ebigambo bya Allah bitu usiza mbutufu bwabyo.
0: Yes.
1: Ne bigambo bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bitu usiza mbutufu bwabyo. Subhanallah tuyambiku ya Rabbi.
0: Amin ya Rabbi. Ensonga jinyangala Sheikh tufundikire nayo. Na yote jukone ko. Umanyo, lama bujulizi ule busose, ogwe chukumi ya tano mwemu. Mulimu aitiwa wakio. Wakio oyumizi, oyumusumesa wa imamu shafi. Elagwe mune guno woku vili. Elagwe waki awina mwomu kono.
1: Yoyo, wakio ngwe batu gamba nti imamu shafi, we are gay na complaining.
0: So heavily. Nti nkwata jitandi so okuleze, okule, okunafua. Esebengeredde namugamba ha Shafi ovuvuse Shafi ovuvuse kubanga omuntu bwavubuka atandika okwegomba n'okuyingira peer groups chava mugamba tino Shafi yenyini yanyumya agamutifa arushadani ila tarukil maasi. Yangamba Shafi wolaba yirimu eganyo okuyingira mu bwongo nga tokyakwata woba oyina amazambi goyingiridde engeri gyotandisa ovubuka gaveko. Gafeko.
1: Yohana wakia.
0: Yohana wakia. Era Shafi iwe yetereza. Uwe dene yetereza. Ha? Ili mune yangu wa.
1: Allah saba Allah ya rabbi atuwe okutereza embera zafe
0: amina ya rabbi
1: atabo wali mufetu tujje chokuyiga ku kuchigambo cha wake ya yali anyonyola muiziwe tuchukolile kunyo
0: kati mu bujulizi buno bokubirira mulimu wake katati wake wabanga yali muizi yali musomesa wa Shafi
1: na
0: ate musomesa wa Abu Haythama
1: eh Zuhair ibn Harb an-Nasa'i utogira gnanyini kitabo kino Sanji yali muzito. Yasumisa abana Allah na mutera mubaraka.
0: Yasumisa. Wabaya yasumisa Shafi. Yasumisa Abu Haytham. Ata Abu Haytham ya tumisa za Bukhari na Muslim. Na Tirmidhi.
1: Allah akbar. Adu Allah nga ilimu yao ya jiteka mubaraka.
0: Kata Abu Haytham agamba. Nti haddathana wakiu. Seka wange wakiu ya tusumisa. قال حدثنا الحكم بن عطية نوكي يجسمك السيكويو أن إبراهيم أن ابن سيرين بن بيجام بيا محمد بن سيرين
1: تابع
0: تابي من أكبر التابعين أو يبقى تابي أبا كلو أبا سوكا أبا كانغانا أين بيجام بيا جامبا أين بيجام بيا
1: جامبا
0: يقعد تبي يمد يأكلنا كلو عليه أجامبا أنت كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها محمد بن سيرين رحمه الله تعالى agamanti abayi abasome saba febe twasomako yirimu ino jemula bajetuina bali nga batukubiriza nga batugamba nti bannanga babanu Isiraeli abo mubalaba ekyabavira ko okubula ezimu ensonga ezabavira ko okubula innama dallu bikutubin warathuha ekyabavira ko okubula bye bitabo bibasingana nga biwandike ne babisikira busikizi
1: Nibabi sikira wa sikira. Nibabi tuwalanga uyubiali, mufubu wabio. Ensobia zaalimu nibatazi tereza.
0: Sina ensobi. Naboke njini ngabobi yensobi. Omanyi athari yeyo, chetegeza. Kati ajiri sawa. Ni itaga shere.
1: Itaga momu wali mojiku. Ojinjo nyola muku.
0: Chitu zae ku athari. Eyeche chukumi. Ana mumuenda. I mean, yechukumi ya tano. Walawa athari yechukumi ya tano. Agamba Muhammad, kala Muhammad, kulutulu Ubaida, nagamba Ubaida, akutubu maa samitu. Bulichempuri yomu wali mchasu misanchi waandike. Kala la. Namugamba tuchi waandike. Namugamba kulutu. Ini wajatu kitaban akurauhu wensinga ne kitabo nga kyatungibwa nga iwe kiryawo nkisome kalala naga mana kiro kisoma
1: yiri mumbade manyawo wejibwa mu bitabo ne kigambo kyomuwalimu ati wabanga atuganyi tutwali kati kiriwa
0: Yala mugamba kukwata. Yashiga mchile chisoka. Budi mwali mchayo gira njiwandiki na mugamba nida. Yala mugamba. La ta'tamidu ala kitaba tifakati.
1: Tuwesi gamira kukwandika kuka.
0: Ihfadh.
1: Kwata teka mmotuwe vyo.
0: Kubanga vino vyo wandi. Sensawa inabigwa mazivija. Wandi so kutuba kapapula. Wandi so kutuba chi? Yirimu yonno jitade kapapula. Katubadu tuambula kubodu jyo kutuba ni kafumu kani kagwa mazi. Nkuba ya tonye. Ate wadde wale dachika tano tuke. Kutuba tuwaji kutemichi. Mumutue. Kubanga guwesi gamide kapapula kwa wandi ise. Chetu chia gamba. Na wankubadu kuwandika wekuli. Ni ye yirimu oino kubana yomo chifuba.
1: Omusomo gogendo sumisa kuyite mwe mirundi ne mirundi
0: ogukwate
1: kuyingire ne mutwe
0: na onkubadaka papura ku mukutu bogena kola chi kuje na koka kwate kakwate ne litazikiri
1: kujukiza kujukiza
0: ne la ta'tamidu alaiha
1: tokuyesi kamira ko
0: bano olaba abali mbedda batendeka ngaba walimu entendeka olwale jitoitago okuzzaawo obuwalimu buddemu buka bunywere abo walimu bafe tuina tebayina yiri mu bifuba yiri mu bajereka mu bitabo ari kino ekyokubiriki yamugamba wensingane ekitabo nkisome namugamba nedda tokisoma lwaki yamugamba kisoma ye athari eno gituliko kati sawa zino babano Israeli ekyababuza byebitabo bibasingana nga biwandiike ne babisikira ku bakitaabwe ne ku bajjajjaabwe ne babula kikyategeeza kwenda bubudde budduka kikyategeeza seka Abubakari nti yirimu tebagijja mu kitabo ky'oguzo wali mu layibulali n'otuule wakano okyesomesa ojja kubula
1: funa omuwalimu akuyambi kwa kunyonyola
0: fukamira maaso g'omuwalimu yakisoma nga naye yakisoma ku seeke yakisoma naye akikusomese akuwe neijaza ekibaita ijaza ijaza kwokubeera ng'ekitabo okijja mu kamwa ka muwalimu so si gwe kudda mu dduuka lyo oba mu ddiiro lyo n'osoma mbu wesomesa nedda ojja kubula
1: seeka oluwalabu ndimanyi
0: n'owooba olumanyi nkolagaya yali akusinga okumanya oluwarabu ayayitibwa Abdullah ibn Abdi Adi wembasira bidi sahaba sahaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya we yakka eri
1: uhilla lakum laylata siyami
0: kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr we yakka oyo muwarabu tiwa mukuraish oluwarabu tebalumala muduvuno dumuvunulira aya we yakka nga n'oluwarabu alumanyi kiki yakola yakwata emiguwa ogwa bulaaka n'omweru mu hadithi endala zigamba muguwa hadithi endala zigamba buwuzi kyonna kyekiri naye nga hadithi zonna ziraga nti yakwata buwuzi enzirugavu nebuwuzi enjeru n'azitabika wamu n'aziteeka wansi wa piro kati n'akola ebi byekiro nga wazitunulako nga ziganya okweteggulula kubanga aya kiyazzeeyo kiyajja eyogera kati y'oluwarabu lwe ebintu yabitegeerera kungulu oyo ye muwarabu piwa aya yagitegeera akakifuula nnenge nga ne nnabbi akyaliwo sallallahu alaihi wasallam kiki yakola enkeera najja n'agamba nnabbi sallallahu alaihi wasallam eno aya seyasse ku gwe nti ye allah teyagambye waati nti ye ng'emiguwa gyaganya okwetaggulula fadahika nnabiyu sallallahu alaihi wasallam nnabbi n'amwenya n'amusekerera n'amugamba nedda allah abadde ategeeza milal fajir anga badde ategeeza mmambya ng'obudde obw'ekiro buvuddewo kati obw'emisana bwe bukoze butya weabanga swahaba ku mulembe gwani yali yeetaaga muvuunuulira aya swahaba ekyo kimu muwarabu kyakubiri ali mukurunu lmufaddala
1: mu byasa allah byasukkulumya
0: yeetaaga muvuunuulira Qur'ani era yasobya
1: ate omuntu oluwarabu nga lutegedde butegezi bumukulu kituufu twetaaga abawali mbato nyonyo
0: omulala nabbi yamutuma muhaja nabbi alina kyeyamutuma nti gino mu kitundu wekiti ondeetera ekintu wekino alina haja nabbi gyeyamutuma ogenda okukola weyatuukayo n'abako weyeesigama ne yeeroterera ng'omuntu agenda okuzuukuka ng'embeera yakyankananye edda alinaku n'abagusulo n'anoonya amazzi ne gamubula weyanoonya amazzi ne gamubula olw'okuba nti aya ya gusulo mu Qur'ani mwere tugamba ku nabagusulu nga ne nabbi gusulu yakola ki yamusomesa kiki yakola fatamarraga fi saidi kama yatamarragu dabba ne yeeziringula mu nfuufu olweziringula ng'enko ensolo weekola weyakomawewa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam namugamba nze nabbi amazzi gambuze nenkolawe nti nalowoozeza nti engeri gusulu jeni nti ta'mimul ma ala sa'iri lbadani titulina okubunyisa amazzi omubiri gwonna wenange wentu wenna kitwalidde nange nenkola kiyasi yakoze kiyasi ijitihadi nevurungula muntu munfuufu nabbi namugamba la kana yakfiika an tadriba biyadaika ala turabi hakadha nabbi namugamba kibadde kikumalira okuba n'emikono gy'okuttaka woti n'otayamama butayamami Aniyo yakora kiyasa etaliyo.
1: Oli sahaba.
0: Nga nini nabbi akora atya?
1: Nini
0: nabbi wangu. Awo nana bala jebali ba malakuda wa nabbi nabbi nababuli de chitufu Allah cha akora atya.
1: Chia yali atezigezi
0: mkura. Katigo ngambo otyo mfirika wene Uganda. Nanoru warabu. Obangu tekewa shigambo chikari echo chote gede. Nanoru warabu luero. Mbogei na kutura kuchitabu cha Imam Shafi echa umu.
1: Ocho somesi.
0: Ochitegele. Otule kumuwato igwabi Imam Maliki. Ogusome. Ogutegele. Otule kusahihu Bukhari. Ojisome. Ojetegele. Kale nkugamba. Obogei na kubula. Ngaba banu Israela webabula. Ya athari ene tugamba. Omuwalimu yena echitabu cho somesa. Oino kubango yine ya chukusomesa.
1: Na wali pichiku msama kwa mwenyezi mwenda pali FM ekula diyo mtu wavuli jo programu alimu noru okumanya chitangana sawa mkirize tuwaulize eko keyo mtu wulide uhuli yao bimuize muathari zetulavye ko ebidi onakorwa aliru umuwali mtisembe za yeyo kubiri ti umuwali tewandi yesomese za gwenga gwe tiroku bantu manyoru warabu manyje vitegeza Nedda funako explanation yomu walimu biyawni lai subhanahu wa ta'ala. Hello.
8: Hello.
1: Wanji ajati, sabo yongeza kudobozi.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Musibu tanda ya shayi.
1: Alhamdulillah, musibu tanda ajati.
8: Ketu ya shayi, nalakusi wa lezaka shayi.
1: Alhamdulillah.
8: Kepeli na maguna.
1: Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji, sawatelele muko.
9: Wa
1: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Papa wa limu wa rabbuka.
1: Kani sebu.
9: Atana wa rabbuka na kwa kumanya Qur'ani.
1: Amina ya Rabbi.
9: Ono kwa kwa njibu
1: wa nuhu. Yes sebu.

nga nekyomerera painkiller tomanyi kozi yakyo ntuufu n'ovubiriza obulumi si lwakuba ntomanyi bujjanjabi buli proper gye buli naye olw'okuba te kyoyinawo kiyina okuzza omuntu ku ssomero n'osalawo oli asome gw'owangale ng'oli mbulamu obw'obugigi omutango ogwo munene nnyo gwe tusasula olw'abaana baffe kubanga oba okyalafuubana olwa fiizi ate ng'olwana nnyo okulabika nti allah takujjulula obaleke mu muzigo kati olafuubana okuteekawo kapoloti bw'okafuna olafuubana nnyo oteekemu buluumu ate balina okusoma balina okulya obulamu bw'otambuliramu bwa bbeeyi nnyo nenfuna njabayaba naye n'oguma kale ebyo byonna oli mutuufu nnyo okubikola kubanga engeri gy'obikolamu nange gye mbikoleramu ddala nange mwennyini byennyini okwetuusaako sibikola si lwakuba nti obusobozi obubyetuusaako sibulina naye bwe mbalabalamu okubyetuusaako ate nja kulyaza amaanyi ebiro by'abaana bange eby'omu maaso nensalawo waakiri nnwane bafune ku kitangaala eky'omuzinzi nze sifuddeeyo kambeere saddaaka yaabwe naye abaffe oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna nze naawe okusalawo okubikola ku lw'abaana baffe bano booteekateeka oba booli mu kutegekera bino bo ng'abantu obateeseteese kyabulabe nnyo nze naawe muzadde munnange okulowooza nti omwana oyo okumuteekamu amagezi ag'ebitabo bwe buwanguzi bw'ensi eno bwokka ekyo kyabulabe kyabulabe nnyo okutuuka okusomesa omwana n'abeera wali n'atuuka okuyitibwa dokita ng'era ddala akikoleredde mu bitabo naye nga enneeyisa ye n'entegeera ey'obulamu obw'ensi obw'obuntu bulamu agayibwa kyabulabe nnyo okuwangaala n'ezzadde ly'otadde mu masomero ag'ebbeeyi n'olikuliza mu bulamu obulinga obwegombesa naye eky'obuntu nga muweufu nnyo mu ndaba y'ensi n'entambula y'ensi eno ensi erina okubalansingibwa tekitegeeza nti bw'onoosoma n'ograduweeti nga n'otikkirwa ojja kuba ogiwangudde bw'onoobeera nga ekitundu ky'obulamu ekirala kyo kiri emputi nga kyereere ng'omuzadde walagajjalira omwana oyo n'omutunuza sayidi emu eya ey'ensi n'otomulaga nti emabega wa poyini waliyo ekirala era ensi ejja mumenya sinakindi omwana oyo agenda kukaluubirira bwonooba okyaliwo gwe wenyini otandika okugamba nti zanfaaki ekyana kyansala neerekereza buli kimu n'enkiweerera eyali omwana ng'otandisa omuyita ekyana ng'ekyo kivudde ku ki kuba omwana ono wamukuza omulazi sayidi emu ey'ensi sayidi emu ey'obulamu ye naakula nga akimanyi nti bwe mmala okusoma obulamu mba mbuwangudde era bujja kubeera buweufu eyo nsobi era omwana oyo ojja kuba omukuziza ng'omulimbi ennyo naawe wennyini nga weerimbiddemu muzadde munna nga mpuliriza ensi eno nkalubo ensi ngumu ejjudde okuvuganya erimu obusosoze ate ku buli mutendera era mu buli kimu nazzi kuno omuntu yafunanga omulimu kusinziira ku busobozi n'obukugu teyafunanga mulimu ng'asinziira ku ggwanga lye oba ku nzikiriza ye oba ku baani abamanyi bakadde be omwana bwe yakugukanga mu kyonna kyakuguseemu n'osoma n'ograduweetinga wafunanga omulimu olw'ekyo kuba ofuuse mukugu era ogusaanira ebyo bye byali ebiro eby'ensi eyali enteeketeeke si bye biriwo obudde si bye biriwo obudde buno tuli mu nsi sigiddwamu obukyayi n'obusosoze tuli mu nsi ng'omuzadde weerekereza buli kimu n'otunda buli koolina n'osomesa omwana n'omuteeka diguri ku mutwe omwana n'akomawo n'akutuulirira ng'akusaba eitha obwo obuto obwasigalawo obwawonawo obutunda omuwaafu ne kapito oba oyongere okusala ku kabanja akaafikkawo ng'agraduweetinga

0: batandika okugere gooli otuzanyirako toyina na sente za kusoma wegayirira wegayirizi ne bakadde bakola okitegeera olwomwana abaatu okyalingiddwa obwongo totale oba okitegedde
1: kitegeera bulungi nnyo
0: kaakati ekyo bwe kiggwa ne tuvumirira omuyizi ne tuvumirira omuzadde adde eka n'ageya omuzadde omusomesa naamwogerako omusomesa oyo yali tayambala mpale ffe twamuwa kawunga ffe yakulira wano mumakaaga ffe oba twamuyamba bwetutyo omwana omusomesa we omwana muzadde we n'atandika okusensebula omusomesa omwana agenda okutuuka ku musomesa amusomesa nga nebyamusomesa tibi
1: waliwo n'ekirala nga n'omusomesa oyo mwennyini ku nyumba kwapangisa nfuna bulungi kugamba omuzadde w'omwana ate yapangisa omusomesa ki ennyumba ng'ate omusomesa ensasula ye si nnungi n'endya nga nayo siki si nnungi olumu nga ne famire bambi tetekoze eki alaba teyimiridde bulungi omuzadde n'atuuka onfuna bulungi okuwa omusomesa ng'ekyokulabirako isagala mugende maaso okusoma ku basale naba mulaba musomesa bwati ne bwati embeera gyalimu ebeeyagaza nkiraba bulungi yosekawakyogerako
0: bwe tuleeta ne tutunuulira omwana ono naye ne tumuvumirira okuyimirira ku basomesa n'atandika obbalengeza
1: nkutegeera
0: tuvumirira era omwana alengeza abasomesa kubanga alina kyeyali alabye oba omusomesa oyo akimuweebwa ewaabwe oba omusomesa ng'alina kyonna ekitatuukiridde ngaomwana mulimu abaana abajja kusomero nga bo bamaani nga bakadde baabwe babavugira mumotoka za bbeeyi n'ebirala n'ebirala okitegedde naye nga abasomesa
1: n'abeepanka obwepansi
0: nga tebalina kyebali
1: bwali kirasi gyeyeteekamu nnene naye nga ye ngaomuntu
0: kati ku mulundi guli wootaali twayogera nnyo ku basomesa abatawadde bayizi bano kitiibwa
1: nkufuna
0: oluusi ne babakola byonna ne batuuka nobbajjako obuntu bwabwe ne babulya oba ebintu byabwe ne babikweka ne babisigaza ne bakola kyetwayogerako naye olwaliwo omulamwa gwaffe kyekisaanidde egenze ku bantu bonna bano basatu
1: egenze ku muzadde egenze ku musomesa egenze ne ku mwana mubufunze tugenda kutunuulira obuvunaanyizibwa obwa buli omu okutunuulira obwomuzadde eri omwana n'omusomesa okutunuulira omusomesa obuvunaanyizibwa bwe eri omuzadde n'omwana n'okutunuulira omwana obuvunaanyizibwa bwe eri omuzadde amuweerera fiizi naani n'omusomesa
0: kale katukomewo oluvannyuma tulabe inshaallah
2: katukwanjulire start time zisola S130 ng'eno erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okuli emikutu gya start time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke. Omuli kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna weefuna startime zisola S130 ku shiriza 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku startime solar power your life.
3: Hotel Africana ye hotel yokeyo omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaana ezaakuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri hotel africana tusangibwa ku plot 24 Pearl Avenue Kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwena tumaniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
4: Olyotya leero
5: ndi bulungi
4: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
5: lowooza ku bulamu bw'abantu
4: tulowooza ogula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
5: era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
4: Supreme Flour agira mu buwunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supa supermarkets ne maduka gona okwetu ululigwanga. Spring Fly akulibaba Mandela Millers.

0: mu barracks bamaze okumaliriza mission yabwe eyokujjako communication ebyempuliziganya babijjeko. Second lieutenant Eritumwine akubye sasi bano bategedde waliwo okulya n'okombe suwani. Amasasi gavuga balwanagana era wano lwe waasookera ddala mu kibinja kya Kihande Julius kyeyalina abaali munda ne bakubako omuntu omwe essasi mu vivi. Y'omuntu yasooka okukubibwa essasi mu lutalo luno mu lw'ekinaana mu gumu. Ye yasooka okukubibwa essasi mu vivi. Ensobi yakolebwa ani? Yakolebwa Eritumwine. Banne baali bamugambye omuntu munyole bulago ni yalabako emamaaza naga akanga kuba essasi.
1: Omuntu yasookera ddala okukubwa essasi mu lutalo luno era nga ye yali omuntu eyali apanze omupango gwonna ogw'okulaba nti bafuna emmundu yali Julius Kihande. Bw'amala okukubibwa essasi mu vivi, essasi teryakwata kuggulu, teryakwata, lyakwata mu vivi mwennyini. Baamuyoolayoola okulaba nti bafuluma awo mu barracks ye Kabamba we baali. Olwedde ensobi emaze okugwawo, mission eganye Kabamba alimu okuwambibwa olunaku olwa omulundi ogwasooka ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri omwaka 1981 agaana. Amawulire gano gagwa mu matu g'abalwanyi abalala gye baali ba General David Tinyefunza Sejjusa Salimu Sale nti Kabamba gye badde bagenze okuwamba tufune ebyokulwanyisa biganye. Baalwana ekisoboka kyonna okulaba nti bannaabwe abaali munda bafuluma, saako ne Julius Kihande yali akubiddwa essasi afulumizibwa bavaayo naye. Otera okulaba abajaasi nga bali mu lutalo oba Amerika bagenze mu Afghanistan, munnaabwe ne bamukuba bagamba nti tumuleka mabega tumutwala mu nnyonyi. Ne bano baalwana ekisoboka kyonna okulaba nga Kihande bamufulumya. Bwatyo ne bamufulumya ne badduka, ne badduka nga badda mu nkambi yaabwe eyali esinga eno nga bamutwala eyo okulaba nti afuna obujjanjabi. Ne bamujjanjabako okwo n'afunamu obujjanjabi ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamutwala ne bamuddusa wuyo yogayoga bamututte e Nairobi. Julius Kihande yajjanjabibwa e Nairobi okumala omwaka mulamba nga tali mu lutalo. Bamututte e Nairobi okujjanjabwa. Bwe bamutwala e Nairobi okumujjanjaba ne bamala okumujjanjaba n'awona, yagenda Butereevu. Teyajja Uganda Butereevu, yagenda Butereevu n'agenda e Libya. Ng'ekimututte e Libya kiki? Kugenda kwogerezeganya n'abasajja bali aba Libya babayambeko ku by'okulwanyisa, balwanyisa Obote. Alabika nti yali afuuse ekizibu era Kihande bw'asala musazi waati n'agenda eri n'ayogerezeganya n'abalibiya Gaddafi nakkiriza okubawa ebyokulwanyisa. Salimu Sale naye ne bakwatagana bonna nga bali e Libya. Mutansava tugamba nti ekibokisi ekyajjiramu emmundu baazireeta zaagwa wali e Kanziira era we baakitemeratemera ne bajjamu ebyokulwanyisa ebyali bireeteddwe Salimu Sale ne bikwasibwa abalwanyi okutandika okulwana. Julius Kihande awonye, akoze omupango ogw'okuddamu okulaba nti badda mu nsiko batandika okulwana. Abasirikale bano baasanganga ambushi nyingi ezaakolebwa abayeekera b'Obote baabagwanga ku kiyifuyifu bali ludda wa ne bagenda ne bakuba. Mubamu mu balwanyi abatyerabira abalina ennaku zibatagenda kwerabira ye General David Tinyefunza Sejjusa saako ne General Salimu Sale Caleb tebalyerabira lunaku lwa mwezi ne Kihande wadde yafa naye luno yali alunyumyako ng'olutabaalo. Olunaku lwebataligenda kwerabira zinaku z'omwezi nga 21 February omwaka gwa 1983 olunaku lwebaali e Bukalabi e Katiti lwebaagwa mu basirikale ba Dr. Apollo Milton Obote abakyoli abaali betegese obulungi abalango abateeso ne bagamba katukube mwe mukije mwe njawulo abasirikale bano ababa yekera basali musale ne basejjusa bakube mundu nyanga bakube mundu ngabuterere abasirikale sigamba tribe yaba yaba choli ngamba bula abasirikale abali abamaje agali aga amini Dr. Apollo Milton Obote Tito Okello Lutwa bali no Obote balwanyisa abayekera ba Museveni basali musale era mu lutalo luno mukulwanagana kuno okwali wano sali musale baamukuba amasasi n'agwa wansi baamaguru baamukuba amaguru n'agwa wansi naye n'asigala ng'alwana n'asigala ng'akutte mundu akuba okusobola okulaba nti babuuka mukibaali baguddemu Sejjusa n'akwata Salim Saleh nga bw'amusika bw'ati amuzza emabega yewa n'afuuse commander Rapid Response Force yafuuse commander Sejjusa akuba Salim Saleh naye akuba kwasize mundu mukono gumu amagulu bagakubye yewalula bwewaluzi akuba bakihande bakuba balwana okusobola okulaba nti nno beetawuluza kuba yeekera bano abaali bagamba nti aa leero mwetuyina okuba malaka babba mutuufu ekatiiti bwe nali njogera ne muzeeyi yaŋŋamba waafiirawo abantu baabwe bangi nnyo naye nabo baakola omulimu ne bakubirawo abayeekera bo abasirikale b'Obote be baali bayita adui nabo baali bangi be baalekaawo nga bamaze okubasootinga era wano ekatiiti abasinga obungi bo baali bamanyi nga muzeeyi Dennis abasinga obungi baali bamanyi jeno Sejjusa waafiiridde kubanga amawulire bo gye baali gaabatuukako nga bagamba nti Sejjusa ne Salim Saleh babakubye naye Salim Saleh akyalimu akalamu naye Sejjusa alabika afudde gano gaabagwa matu abalwanyi bangi ne batandika okuwotookerera ne baggwaamu amaanyi nga Sejjusa bamukubye amagulu bamukubye emikono nga asikeddeko kikuba mukono ne basika ne bongeza emabega ne bafuna emmotoka kwe baamuteeka ne bamuddusa mu ddwaliro ne Salim Saleh bafune obujjanjabi mutuufu ne bogamba wayita mu ttanuulu muzeeyi yaŋŋambye wayita mu ttanuulu ku lutalo olw'okulwanyisa Obote naddala nga muli wali ekatiiti olunaku lw'ogamba lw'otagenda kwerabira omusajja agamba nti taligenda kwerabira bo baakaabako ku maziga nga bamanyi ogenze muzeeyi Akimaka Dennis agamba baakaaba ku maziga nga bamanyi omulwanyi waabwe Namige jeno Sejjusa agenze era bwe bava awo nga bamalirizaawo ambush ewedde bajikiriya nze Sejjusa atwaliddwa mu ddwaliro Salim Saleh atwaliddwa mu ddwaliro olwo Brigadier Kihande Julius akutte mu nkasi yafuse commander wa Response Rapid Front Julius Kihande afuse commander yali mu nkasi azze mu bigere bya Salim Saleh azze mu bigere bya Sejjusa kati ye commander ne bakuba emmundu ne bakuba emmundu ne badduka ne baddayo ku besi yaabwe ne babumulamu nga mutuufu balaba ekibatuuseeko tebakitegeera bakomanda baabwe bakubiddwa saako n'abamu ku balwanyi baabwe balugenze naye ng'ate bafunamu essuubi nti ati balina kye bakoze tebasobodde bamalawo bonna abamu ku baali mu missioni eno ey'ekatiiti wano ebukalabi mwalimu Kashaka Julius Kihande Ahmed Kasirinji ne Muhwereza bano baalabira ddala n'amaaso gaabwe nga balaba munnaabwe jeno David Sejjusa Tinyefunza abagendako Salim Saleh akubiddwa ate Sejjusa bamukubye bubi nnyo ne balabanga mutuufu olutalo luganye bagwamu amaanyi bambi olw'okulaba nti bakama baabwe baali bamaze okukubibwa bali wansi, si kunyooma nti baali banyooma abaali basigaddewo abaali babakulembeddemu omwali Julius Kihande, Ahmad Kasiringi n'abalala, ne bagwamu amaanyi era abamu baatandika okutolotooma, ne bava mu kutolotooma ne batandika okwatula nga bagamba tetugenda kudda mu lutalo, olutalo lugaanye, abaatuyingiza mu kino tetubalaba, bali ludda wabbo nga balaba olutalo teruna gye lulaga, era ne baagala okudduka bave Bulemeezi badde mu Ssingo ewaali enkambi yaabwe. Bino babiveemu amawulire gano abayeekera nga baagadde okudduka okuva mu lutalo olw'okubanga Ssejjusa akubiddwa, olw'okubanga Salimu Sala akubiddwa, bannaabwe abalala abasoba mu 10 balugendeddemu ekatiiti, buli baakirowooza nko bagamba tetuna gye tulaga, olutalo luganye, beekalakaasa, enjogera ennyangu, beekalakaasa ne bagamba tetudda mu lutalo, olutalo luganye. Amawulire gano gagenda gatuuka mu matu ga eyali mukama waabwe, era mukama waabwe ne kaakati Ssenkaggale Jeno Yoweri Kaguta Museveni, nti abayeekera bannaffe baganye okulwana, bagambye tebagenda kulwana, bakooye, bannaabwe bangi bafudde. Ng'omulwanyi Namigo oba ng'omukulembeze yabawooyawooya n'okubalimbalimba n'aga nti ekyo kye batukoze kitono, waliwo kye tugenda okukola eky'amaanyi ekisinga ku ekyo kye batukoze, temuggwaamu maanyi, mwambale mutegeke, tugenda kukola olulumba olw'okubiri e Kabamba. Bajjayo batandika okuwawula emmundu, eneekuba eno tekuba, bagende e Kabamba omulundi ogw'okubiri. Naye bano baba tebannaba kugenda Kabamba, ababadde beekalakaasa bakyaliwo, weewaawo baali bamaze okufuna information okuva ewa mukama waabwe abagamba ekyokukola, naye abeekalakaasa bo nga weebali balumisizza ogw'engulu. Mukama waabwe eyali Second Lieutenant mu kiseera ekyo Eri Tumwine n'avaayo n'aga nti abasirikale tebalina gye balaga, abasirikale bayala, abasirikale bakoowu, tebalina mazzi, embeera gye baalimu twakugamba nti abantu bano baatambulanga ekiro n'emisana nga tebalina kye balidde, tebalina kyakunywa, bali mu ngoye eziddugala, jjukira olugoye oluddugala okuluteeka ku mubiri n'olubeeramu leero n'olubeeramu n'enkya lukuleetera okufuna obukoowu n'obulyanga olwetamiddwa. Yembeera bano bagayi gye baalimu baatambulanga mu nsiko, ebyokulya byabaggwako ne batandika okulya obukwansokwanso. Tumwine n'agamba nti abantu bakoowu tebagenda kulumba Kabamba. Buli lwe yatuulanga n'ajjukiramu ekyali e Kabamba, bwe baalumba e Kabamba olwasookera ddala nga baagala okufuna emmundu, kino nga tekimusobozesa kuwagira basirikale bagende e Kabamba. Bano bwe batandika okwekalakaasa ne babagamba bakama baabwe Kihande, Ahmad Kasiringi ne bakomanda abalala bonna abaaliwo, ne bagamba oda ni woda, tugenda Kabamba kulumba. Era ne bakwata abasirikale balineje abantu bano abaali mu nsiko, baali balina kye bayita empisa etagambika, bano baali balina empisa etagambika, bano baabakwata ne babalya kibooko 55. Buli musirikale yali yeekalakaasa ng'agamba tadda mu nsiko kulwana, baba kuba kibooko 55 mugaana okulwana wenini, baba lya kibooko 55 bagamba ate mwambalire mmundu tugende, tulina okulumba Kabamba, oyagala toyagala, msululu moja, basimba layini ne bagenda okulumba Kabamba. Empisa jibali vate kambantu vano haba sirikali vano yali insufu nyo
2: betu ita abana bafi abamu seveni
3: bali mwamba itanga abana bamwe nga mwamu bafumbi le mele
2: aa befumbi langa
3: nga mwamu bawe mele
2: nga tujibawa kati echoku vili kama tubala bako atulinganga abala vyeva omanyika tonda nga baku game katonda agenda kujia akulabe nga bebana bali ogamba waliyo nokufa
1: buli mama buli lwemwawuliranga ku ekigambo ekigamba nti abaana bamwe bakomawo
2: bajja
1: bagenda kujja kubalabako
2: okukima emmere
1: mwe buganga
4: ekiro
2: ekiro emmere basindikangayo abataano ne bajja ne bagisima ne bagikuŋŋaanya era nze okusooka nasooka ne mbawo ensawo munaana
3: ezaaki
2: eza muwogo naye ne mbawa neetamu ne bafumba ne basekula ebinyeebwa ne balya ne batandikirako egundi ne mbaterako n'ensawo y'ebinyeebwa ne bagenda ne bakomawo era ne badda ne bakolaki olwo tutandika okugenda ng'omwami agenda asolooza emmere mu bantu
3: omwamiwo
2: agisolooza
4: nze njikuŋŋaanya
5: ti ebokisi za DP zajjulanga obululu kati gavumenti eyokuba nti yalina amaanyi kankozesa ekigambo amaanyi oba obwa dikiteeta nga teryayogerwako kati bwe bagendanga okulaba bwe balabanga ebokisi za UPC teziriimu bululu ate ngaeza DP zijjudde kati nga baddira ekipande kino ekya DP nga bakijjako nga bakiteeka ku bokisi ya UPC kati ngaekya UPC bakijja ku UPC bakiteeka ku bokisi okubadde DP bwe batyo bwe babbanga obululu era bwe batyo obululu nekikola ki ekigenda nga kikola bwe kityo kakati omulangirizi w'akalulu yagenda okulangirira akalulu yakalangirira ku mmundu ku pisto
3: byabakama
5: w'ekiseera ekyo
3: bweyali alangirira akalulu waliwo emmundu bamugamba
5: yes nalangirira nti UPC oba obote awangudde akalulu kakati ekyo kyanyiza nnyo omu ku bakandideeti abaali beesimbyewo kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti UPC teyinza kuwangula kalulu kakati yagenda okulaba nagamba no sikiriza bivudde muki mukulonda
3: olwani ayogera si wa DP wabula ayogera
5: y'omu ku babadde beesimbyewo ate nga y'omu kubakutta ekifo ekisembayo UPM ekiseera ekyo yayitibwanga kamanda oba Yoweri Kaguta Museveni olwaliro gwe tuyita jeno Yoweri Kaguta Museveni era pulezidenti wa Uganda
3: luli yali ayitibwa
5: yali mukozi mu gavumenti mu kakiiko k'ebyokulonda oba yali mukozi yali omu ku baofiisi ba gavumenti tugombe bwe kityo fe bye yalimu n'agamba no ebivudde mu kulonda sibikkiriza era n'olwekyo tugenda kusala amagezi gonna okulaba nti tukomyawo obuwagizi obuwanguzi
3: teyagamba bwa DP
5: bwa bannayuganda
3: tugenda kulaba tulwanirira obuwanguzi bwa
5: bannayuganda
3: olwakwatagana wamu ne DP
5: naye mu kulonda teyagamba nti ŋŋenda kwekuusa ku DP ye yagendanga yo omuntu n'abantu owa UPM n'ekibiina kye naye mu kugenda teyagendanga wa UPM yagendanga agenda okuyeekera gavumenti
3: okulaba nti bannayuganda bafuna
5: obwenkanya yes kakati ebikolobero byonna ebyajja bikolebwa kuva mu kalulu k'ekinaana kinaana mugumu awo n'atandika okugenda ng'atambula muntu ku muntu abantu abaali ab'amaanyi ye be yali amanyi ng'agenda abeebuuzaako n'okubasaba obuwagizi era embeera eyaliwo mu biseera ebyo abantu abasinga obungi bakkiriza kubanga baakimanya bulungi nnyo nti mwami Ssemwogerere ne ttiimu ye tebajja kusobola kwaŋŋanga musajja oyo kubanga yaliwo amaanyi n'abantu byalina baali baki bamaanyi nga bwomanyi gavumenti eba n'emirandira gyayo mu miruka mu byalo wa ku magombolola ndisoono kati ewaffe twalina omusajja bamuyitanga Diriisa yali akolanga mayumba 10 bamayumba 10 b'ebiseera ebyo baalinga banene nnyo olwaleero Uyizo mugera agera nya. Ndozala disi taina mani.
3: Taina mani ni ya nibadagwa mchitiecho.
5: Ya nibadagwa mchitiecho. Kubanga ala disi ala
3: mbaka. Wa president.
5: Wa president. Yes. Kadi ala disi ainza no kuja wanoka tikupalo FM. Na yogele ichigambo ni mchigana. Ni mumuzimula. Nomugama ndia kasuke nkubide kugunde simu. Na kuhunde. Nukubida kukubide simu. Ngala disi aimili dao. Na yeye bisaida biye mabega mayumba kumi biyaji angabwati. Nga teri chigambo chiza kuhugerwa. Nga teri no mrundi no. Ereda chika. Sikendi bu sikendi zinge vyu mabiyo nabi ya mazudu okuno ni kibwa bilichi ntuchu nanga mazudu no chibijawo. Sono urecho. Wechiti wa Museveni. Nasara huku genda Monsko. Kakati betuwa alituli bisaida lini mwana mtumia kanalimu kumine esatu kumine ena. Jenalina. Kakati wakade bange tata wangu oyo nga wengamiti yali msajja wa amani nyo yali mudipi atenga inani kasente kakati nata niko gamba nedda tetuja kukiriza kufugibwa government yobote geise mukuba kalulu nasalo na gamba nti tuja kuwagira omulenzo na asazeewo okununula eddembe lya bana Uganda
3: tata William
5: tata wange Wilson.
3: Wilson.
5: Katende.
3: Agama tugenda kuwa kilu omulenzi.
5: Tujja kuwagira. Kakati munange ngabo omanyi. Ebirungi ngabo omanyi tuyinza okwogera ebigambo byonga bisatu. Government ezisinga obungi zibanda ba intelligence babambega. Simanyi government yobote byategera nti naye ene uyamanya kubanga yeziranga nnyo abantu bebamanyanga nti baamanyi atenga ba DP. Kubanga ndozo bote ya manya ati aba DP bebali mulukwe lokuwa amba government abatamwagaliza kati nasukuma message muba office muba bantu be kati buli wali ngo munene yenna tebamulekera bulamu tebamulekera bulamu nga bamukwata bamubuzawo bamukwata bofuna chance ne bamutira maso go bofunya omukisa niya ba singa babu zibuanga obu buzibwa. Habla baba tirange yu musiko. Kate wafi wali yu msajja ba muhita chiinji. Kate uluwa lilo obu manjiru mama we kabula. Tata we. Chiinji oyu yu mku basajja ababu zibuwa unakakati umulambo kutegula vikanga. Oyu lukubanti yalia wagira DP. Yalia te yu mku bantu na ye abamanyi. Tata wange omgenzi katende. Oloku wanti Wilson. Yali musajja mugagga bamukwata ne bamuteeka mu kkomera na ye oluvannyuma olenda ku ngazi izo olwokuba yalina sente n'asalawo kugulirira ne bamuta n'akomawo n'abeera ewaka ebbanga tono nnyo lyeryo naye nga bamulanga nti Katende alabika awagira abayeekera era abayeekera bamuwe mmundu aine mmundu. Nibaliete bizibu bingi kati mubanga tono nyo mubufunze. Abasajja abo bagenda ne batta abantu. Bwe batta abantu nibaliete emirambo gy'abantu ebiri. Nibagiteeka mu kisaka. Mutaka lyaffe erya taata. Bwe bagiteekayo nibagikweko bagisuula munda bati pa. Nga ne bwe babatanga leero ekino zo bakiro nibagisuulamu. Ku makya 12. Kumi na biba kumi na munga kumachavu chao. Niba kira kumachanga banoni. Katende ya saba tuwa ine mundu. Niba mkwata. Niba mtu wala mbuka. Niba mtu wala jose. Uline mundu. Uline mundu. Niba mkunguza. Paka. Niba mtu wale yu mkumera balita chamu gola nyimbalala. Chamu gola nye yali kumera li amanyi nyonga libi. Ndoza liyo inzo geda gira nyolwa liro nalufenya.
3: Nalufenya.
5: Nalufenya yolwa liro. Obando za nalufenya
3: katiba yu. Nalufenya yaita.
5: Yaita.
3: Isa wazirinzo kubati chari
5: uinye. Yaita. Kwa sana nalufenya. Neba mtulugunya nyo kama lobo kamazi. Kakati mbisele vyo tata wangenga alimukomera. Ngabo manji kakati tulimuduka duka. Enseta niso kutaba anguka. Manyolu talo luwage ndo kutandika. Luwata nikena muwestani. Nerujaluti. Neyenga utalu mwesa ntiruwali yonyo. Yedaba wesa natibafu na buvzibu mutalu wa Museveni.
3: Atenu wanairuweru yobasi mwakufu.
5: Antingambia mwesa na. Luwali musentro. wali yo muba muba enomba nabanje bayito batya
6: ne kakumire
5: e kak, side ze yebunyoro side ze busoga katonotono and so on. Kakati tuba tuli kusomero nga tusoma tugenda okulaba nga abantu batandise okugamba nti bannange tuwulidde abayeekera batandise okuyeekera gavumenti y'obote and so on. Kati amwatu mu tawuni batandika okuddukamu kati twalinawo emmotoka zaffe zaaliwo twalina emmotoka bbiri twalina nga stautu pick up ne Land Rover kati nga omulimu gwe twatandise okukola kwe kusomba abantu basengula okubajja mu tawuni okubatwala mu bitundu ebyewala
6: gyebasobola
5: okudduka kakati nga tubavuga tukumacya tusomba abantu n'engugo zaabwe nga tubatwala kamungezi mukange komongaesomba bwe twamala endoza ebbanga lya wiiki namba kati ekyomukisa omulungi oba omubi kati abantu bewaffe baalozako ku lutalo lwa 79 olwajja kamiini kubanga jukira lungi lwava kyotera lwava Tanzania
6: ne sabasaba
5: ezakuba ekibuga Masaka nezireka ebizimbi byonna nga bigudde kakati bwe baawulira bali bakava mu sabasaba y'79 ate 8 mugumu tugenda mu 92 olutalo lugenda kuddamu kati bwe baawulira ebyo ne badduka mu kibuga
6: tusomba
5: abantu twadwala saidi ze kakyere eyo ku nnyanja eyo walaiyo twagenda okumala nga ewiiki bbiri ng'ekibuga abantu abakirimu ng'obalaba bale kati nze okuyingira amagye
6: olomuzeeyi mumuleseyo mukomera
5: muzeeyi ali mukomera
6: muninga mumuwuliza
5: ng'ofunawo okuwuliza twalinawo omusajja bamwita Zaverio Mulindwa yalinga mukuza waffe n'abalala ne kati bonna bambi mukama yabatwala be baagendangayo nga bwe ngambye nti bo bali balina kasente kati okugendangayo eri ekintu kidogo kyakolanga nga bawaayo sente nga bayingirayo bamulaba nga batukomezaawo amawulire kwe kuwuliziganya okwalinga waawo.

abetia hein muzeyi domazo hein kali amagwa tugame domazo simuganda domazo kali amagwa engero mekaza agera oluganda aluogera na kubiramu neuli na fuiramu nakawa na ya umusajjo muganda wedde emirimo lwaki tugenza okwetegereza ali mu buddu ayogera luganda musajja muyizi musajja muki kakati tunategeera tutya nti muziba ye origini ye kati munemba munyumya nyumya mbwa jajja fe baba muziba abakyayina ke bajjukirako abokumpi wa illa buli muntu ayina gyava eyo tukyagala muki togumazibwa wange gwe omukkiriza togumazibwa n'olowooza nti nno okubeera omuganda kirina nnyo ebbeeyi gye kirina kikutuuse ne ku ddaala ng'omutonzi w'eggulu n'ensi oyo amanyi realite ya originiyo alina amateeka ge mu nsi nga toyagala kumanya nti ffe tuli baganda ojja ku nnaku lw'enkomerero nga n'obuganda tewali muganda nga bwasuubiranga n'obusoga tewali musoga nga bwasuubiranga n'obunyolo tewali munyolo nga bwewasuubiranga nga n'amateeka ga Allah wagarijekitinga omutonzi wa w'ekitiibwa amanyi bajjajjaabo gye bava ate mu ngeri y'emu n'obeeranga na kino kyewali osuubira nti okiri amazima nga tewakiri kale omuzuukufu y'oyo ateeka ebirowoozo ku mulezi w'ebitonde allazi yaalamu sirra wa akhfa amanyi ebyekyama n'ebyolwatu amanyi entandikwa y'omuntu mwebali nga baganda nga bw'asalawo okudda emabega allah n'amalamu kubanga waliwo nga ne bwosala togenda kubitegeera naye nga allah n'amala mulaga realite gyava ng'ava akra muggana ng'ava congo brasaville nga mu Botswana enjala yabaluma nnyo ezambia ne basenguka ne bajja ne bajja ne bajja ne batuuka eggoma ne babeeraawo ate ne wagwawo olutalo ne badduka emisinde ne bagenda ebujumbula egeneration neegiraawo ate ne batuufu ne bafuna kawaali aye ne bavaayo ne bajja ne basenga ekkooki aye ne bafuna egindi ne beesiŋŋaana nga bali mu Kyaddondo omwana w'omwami omwana w'embuga wahakatha ebyo abamanyi politics w'ensi ne engeri omuntu gy'agenda akyukakyuka mu mpangaala tebakirinaako kubuusabuusa kwonna n'olwekyo ebintu bino gano g'olaba gaali mawanga kingdoms zino z'olaba zino zonna gaali gatwalibwa nti mawanga era ngali independent nga galina boundaries nga galina nga bw'olaba olwaleero kirikiriya bulungi nnyo nti omusajja ava wali ekyaka mu Tanzania najja n'agula ettaka luddawa mu Rakai n'atuulawo n'amalawo emyaka 40 amazima ng'abaana ebo nabasomerawo ku ssomero lyawo ng'omuntu abasongamu nti si bannayuganda nga bamulyazaamaanya nam olwatu naye nga kyekimufudde omuganda kubanga avuddeyo najja n'awangaalira wano kadhalika bwe batyo abantu bangi olwaleero abali mu ankole nga batwalibwa nti banyankole mu ankole nga the original baganda ezo families mpitirivu eziri mu ankole zemmanyi nammwe zemumanyi original baganda naye nga n'oluganda balwogera mu njogera yeeyo yeeyo nam waki kubanga obulamu bwabwe buli eri bye baagala byeri bantu ba bushera bantu ba kitiribiita bantu ba bulo bantu ba kyekyafuuka ekintu kyabwe omuntu waagwa waakola ki wamerera munnange point gyenjagala wano bw'otagugubira ku by'obuwangwa ku nnono n'obiruma ennuma y'enkuyege eri ey'omutwe guli ogwa kyenvu ne batuuka n'okukusika munnange tereera munnange eddaku allah munnange eddaku allah ng'ogugubye akabuto ne bakatwala n'osigala nga nakino ky'okutteko amazima tekigenda kuwa bulamu wabulokkala obukazi obeere nga ofiiriddwa byombi kino tokifunye

0: wadde ba khalifa begwanga lino khalifa Sulaimani Sulaimani Sulaimani Rwanga nemwe menatwa sasidenyo okay eyo sunati life al-ardh embe nkole ya Allah bwiti bunsi
1: walan tajida li sunnatihi tabdila
0: tabdila tusobola kujishoza ani sasanyo Dr. Ismail wali ukomero abadde mukwano gwe mukubantu ala yeyo Dr. Ismail ayi tukusasidenyo kubanga abadde swaba wenyo abadde mukwano yemere kale wiki bampa obuchinkani dao wamwe bintu bingi simanyi jumakuwa jisali dewa tuwa jisali dewa mchibuga wana wakati
1: yes sir
0: ene tutambu negua
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sebo mkamangi na mkade wangu sheikh Yahya Mustafa Kalungi
0: naam
1: abatuliza mwenna abami n'abakyala bantu bakatonda mwenna waliwo abantu betakyawuliza nga bosi mulagu abasajja bafaabo batandika nabo n'abalala mwenna abaddu ba Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh
1: nange kanneegatte ku ddoboozi lya Sheikh Yahya Mustafa Kalungi okubagiza abantu bonna abafiiriddwa ate n'okuyozaayoza abantu abafunye ebirungi tusaba Allah bibakuumire ate abantu baffe Allah bajjuludde tusaba Allah subhanahu wataala abasaasire n'abasigadde mbuyinike Mungu abaddaabirize ennaku zaabwe ze balimu waliwo abalanga tebafudde bali ku bitanda bafuna accidenti nebirala tusaba Allah abanyiga ebiwundu era abawonye kubanga huwa shafin ye yawonya tubasaba abawonye ajilan mubwangu insha Allah taala pozi wikendo nasaza kwa ku masjidi Musa kwa Afrikana wenasazize juma nera ninjogera binayogete abantu nitubakubirizira nga betutendekebwa kubakubiriza okutya Katonda n'okweyisa obulungi tyenensi tewali wajja gibeerako mirembe na mirembe wabula n'abantu okuleka legacy emikululo mu nsi muno naye nga gya bulungi si kwogerako bubi nga bwola bahitira teriyo omuntu yali ayogedde kuhitira bulungi wabula buli muntu agandi hitira hitira hitira dictator n'ebirala ebifanagana bwe bityo so pozi waliwo omwe eyakuba essimu nagamba seekaffe tuli eno mu kyalo mutubulirangako ku bigenda maaso mu nsi ebigenda maaso kakagolomolo kacyagaddwa era ne abagalugenda mumura era namwe tebannakkiriza abantu kugenda ekyo kyo mubere muleme kuguna muleme kuteeka bantu babatwala ku pressure si bebaggulawo wabula buli lwonyigayo okusabayo visa kati bakulaga redi akati abakulu abwe banenyula
0: bajja kwenyula
1: ate mwe mubere nga mutadde niya ngeri alaati
0: nti tugenda
1: esawa yona yona tugenda pozi mbaddeko olwaleero nsibyeko ku TV awo nga ndaba amawulire nga bwe gatambula oba kitebe kya Iran ekikulu bakiyita Khatamul Anbiya
0: ekyawo
1: nga bw'olaba Pentagoni nga bw'olaba White House kati nabo balina ekitebe kyabwe ekisembayo okutowa Quran bakiyita Khatamul Anbiya Khatamul Anbiya rwaleero efulumiza ekiwandiiko ekikakasa nti eyiye emitwalo 42 egy'amagye okwetoloola ensalo zaayo zonna emitwalo
0: 42
1: okwetoloola ki ensalo zaayo era neekakasa nti Amerika tegeza neekemebwa nti yagala kulwana bwenebe yagala kulwana nekemebwa nobutu obwasigalira sigalira ku besi za yo bonna kujja kuwa nawe ono asemeya Kalabati walugu baita Kalabati speaker naye mukambwe muzibu shefu seka nayo buli musajja ali basajja bakulu ni bakambwe
0: bazibu
1: bakambwe bazibu bagambye America nti bayiyayiyo okulaba nga babaliriza omuzinga okutolotoka kilomita omutwalo gumu okusobola okukubako nayo mu New York balabe kubanga olutalo bayitiriza nnyo dufulumya mu America kati abasajja ne babeera nga bali awo kwegamba kiri mu gafu tekiwooma kubanga kati kutunulira abahuusi olwaleero nyinza okutunulira nabo bakubeera yadi taiza kujiita nga webajiita ndi Rwanda baba jiita aduwi Saudi mwema wanabu kwa anyiga ata anyiga bubi aduwi Saudi which gambo aduwi Saudi awulira kakati embeera nebeera awo paipo zikubiddwa za mafuta babu mandap na yeye nyini nyini yewambiddwa katunulira obugolomolo obwo bwamaanyi otunulira babu mandap wanga yitira kuita mwate bigero mu Afrika notunulira ne Malik ku Hormuz nga zonna ziri mu tapu olabanga ebei y'amafuta ye yino okweyongera chapala
0: tujja kuvuga ku bugali
1: ai gainzo okutuuka gainzo okusibira mutwalo ogumu n'ekitundu singembereke egenda bweti so tuina kusaba abantu abo baberenga bakakana obusungu waka kati botunulira abantu bafwa olufu lwotalabanga ate ekizibu ekiriwo nti Sanaa tuyinza jigerageranya na Riyadh bino bakuba Sanaa tuyina nyo kyojja kuba kitiisa naye ate Riyadh nga nayo bwegitunulira ekibuga kirungi kibuga kya mulembe
0: kinene
1: naye omuntu okukubayo ebikompola ate abasajja bonna bonna kati inwana eri enkadde tekyaliwo yasasirimu kale bano bakozesa sowaari ekizina ez'omutawaana lulawanga esituka ng'ekuŋŋanyiza entuumo y'omusenyu gwesitukira owulira neegera nekola ki mpozza ate ekirala era bannaffe abapalasitaini mbadde ntunuleera ku mawulire lifatu gharubiya eno west bank waliwo omuvubuka omu omupalasitaini ayina bafunye kusowagana nabaki Sheikhi natta omu Israeli naye ha kibakoza bakute nga nawe bamanyi embwa ne zivaayo ne bakwata ekwegamba embeera ekyo bwekulaki bwetyo bwetambula biye byondowooza
0: Pale FM tetuli mpozi ekigambo ekiringa kimu omanyi omulembe kutambula naye waliwo ekigambo twagala kigamba abasiraamu
1: wal asir
0: omulembe gukutambula nti mu community yaffe for example COVID yono bwe yajja yatulaga ebintu bingi
1: kituufu
0: era wetwatandika okuba wadde twali tutandise okulaba ntufuna njogera ku by'obutabanguko by'okufiirwa bino nti walaba twatandika okuba nti nno twetaaga okubaawo ne ttiimu emanejinga abaffe era walaba
1: awomulago
0: tuteeka okuba n'ababo kubanga wali babalisira mu jjumula kakati waliwo omulembe ogwazze nti abantu bakyatema bitooke na migogo naga nti wayi tugenda wali gomba kasiika naye mutemeri yawe emigogo tugenda okunaaliza Eko nago mulebe kwa kwa zeshi.
1: Nago kwa DBA.
0: Chile geza ndi mulimuziki tu kwa nago teko kubira ko
1: Magusel. Magusel.
0: Magusel. Awanalizi wa mantu ala wa wajulute. So katichiwa chile geza ndi okwete katika kuteko kutandika. Wanga tunulile mbeda. Ndi nalikao mkwanu kwa ngenga afude mula gao. Jifaizo. Nienda ba abantu abasinga obungi ennaku zino abantu be bafuna ddala abasiraamu babaleeta bagendalaga nti oyo twateekamu insurance mu kampuni A ejomu manejinga naye kampuni zino ezimu simanyi batu bafunyewo kampuni zaffe bidhati ezirimu abasiraamu nga zimala n'okola service ate nga ziri ku mutindo kubanga ssebo kankubuulire olaba emmotoka naye muli wano Ewa baadhi wa kuni wageni bakora kuu. Kakati, atenga na ufemu yenu, yenu mbadala mtaa lai, mubasira mbafu. Walowa abakole shigambe chuo, na hisi manja baba chete geleza. Nti, awantu abamu baba tebali, wanyi bia fya mubasira msi, sibi ya jumla.
1: Sibi ama sibi ya masapi.
0: Tugi yekole lakuu. Ntiya. Nafunyo kutia. Tio mtu wa inzo kutuka na gana wa funeral service. Kino chaga chikola. Ti naba funeral service baje kuteka mu department. Kazi mtu laba mashekhe. Kati abantu simanyi wawali bete gereza. Nti abantu baba bagenze baba kola kwa mungeri insiramu dara.
1: Shekhe, uliose nolete chigambe icho. Kati ngazi omuchise wamwe abere mulagao complain zajja datenga abazileta sibasira abantu abakola mugwanika abantu tukirira ne bagama nti akubanga abantu mukusoma kuno wola abamasomero gakibuli ganabisunsa nganani sigasoma mbana baba silamboka na yata abana baba soma ya batali ba silambe itigiriza nye nkola yechi silambo kati atebe banene abali mbifebi kuru na ye natukirirwa omu kubanene abala vikanti bakwati wake chintu echo ni waka na ise kanti duwachite musomesa ba silambo ba mwe ulombo lombo kwa mwe kubanga bulidine ino ulombo lombo kwa ayo Atete tugoendera ku bulombo lombo bwa dini ndara ngana abo batagendera ku bulombo lombo bwa dini yaffe
0: yes
1: olwalero basilamu abali ku radio mchuulirize nga kiva munze atenga nze ndi mukise mukuru nnyo
0: yeah
1: emulagao nti mugenda edini mwagiresemu olugezigezi na
0: amasapi
1: nti tulina banyinaffe abantu baffe bebamala okufa tulina banyinaffe abali ebweru ku byeyo tebasinze okuleeta obuzibu abali America kuba batuulira kati abali Sweden abali Bungereza abali Turkey abali Ruddawa omuntu bwafa bo bava ku bintu ebikwatagana ku ddiini ne baagala okulaga ensi nti ono afiiridde mu kitiibwa ky'amaanyi era alina kuziikibwa mu kitiibwa ky'amaanyi ekitali kibi gwe baba okyagadde naye genderera obulombolombo bw'eddiini engeri gye bukola ki kubanga eddiini yaffe ey'obusiraamu teyinayo kintu kyonna kyetaayogerako ye yayogera ku muntu nga afudde ngeri kijyateekebwa teekebwa okuva nga Allah kyajjamujjemu omwoyo Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu abeera okumpi n'omufuno mu kiseera muharati lghaibuba mu kiseera wabeera nga aboyaana raddidu kalimati la ilaha illallah muddingane nnyo ekigambo ekigamba nti ki
0: la ilaha illallah
1: tonga nti gamba aa wala kwe gamba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lwachi liyakuna kalimat ekigambo ekyo kibeere nti akhiru kalamihi ebigambo bye bigenda okusembayo okwogerwa ku musajja oyo oba omukyalo oyo kibere kalimatu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Hadisi si bwegamba.
0: Bwegamba.
1: Omuntu yenna aliberanga ekigambo kye kisembayo kigamba nti la ilaha illallah dakhala aljanna. Agenda kuyingira ki? Ejjana. Omuntu bw'amala okufa tuyita mu bufunze katonotono. Tuyina omukolo gwe tumukolako Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yagamba okumuzza amaaso. Kubanga innal uyuna amaaso gano gwe mulaba tatiba gagoberera arruh omwoyo era omuntu batunonya abafa nga bazibirizza enaira okwegamba akolaki atunula bwati kati omuntu enghimaru okubeera nga omuzza amaaso gwamuliko amuliko okumuzza amaaso okumuzza oluba abeere nga abeera ngaakolaki ngaali bulungi ekyo bikiggwa tulina okunaaza omuntu waffe okumunaaza okumunaaza okwetaaga ebintu bingi nnyo kwetaaga ekisooka abagenda okukunaaza bateekwa okubeera nga mikwano gyo
0: ekyo kikulu
1: baŋŋanda zo oba mikwano gyo nfanfe kyovalaba kikulu nnyo omuntu okukola omukwano n'okulamira omuntu tikalungi gwonnaazaaga atajja kunyumya byamabyo ajja okubeera ng'akulumirirwa atagenda kuleka mu byovu bya sabuuni oba okulekako ekintu kyonna kubanga ofuuse marhuumun osaasirwa busaasirwa ebintu ebyo byonna byonna bikolebwa n'omuntu abimanyi sigamba nti buli muntu yenna yenna ajja kubeera ng'abikolaki okunaaza kwennyini nyini omuntu ono afuuse marhuumu oteekwa okubeera nga omunaaza olubuto luno lwennyini nnyini okakase nti mbutuufu omuntu oyo akoze eki atukudde era ateredde owulira kivula nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali alaama ekiraamu kyebaamubuuza ya rasulallah tugenda kukunaaza tutya tugenda kukuzinga tutya tugenda kukola naye buli lwe yayogeranga yagadde rijaalu min ahli baiti abantu b'ennyumba yange be bajja okukola ki rija era obalaba mu kunaaza abaaliyo bonna baali baluganda baali bafadl bunu abbasi bakuttham baani bonna bonna baali baki
0: baluganda
1: kubanga omuntu yalina okukulumirirwa omuntu ono bwamala okufa abeerako omuntu alina okukola ki omulumirirwa kati eyo nasanze kusomesa twabadde ku nsonga kati sheikhe bwekyatuuka ku bantu ba wano oba qillatul ilm tebategeera busiraamu kakati bo balowooza nti buli muntu yenna asobola okukola ebintu ebyo kubanga kuva dda abantu bano abasiraamu banyooma nnyo muunu tajihizi okuteekateeka omufunga bwagenda okukolaki kyovala nti abalimu baffe mungu abasaasire abasasulemu bulungi bwereere abaaliwo abasajja abakulu ng'oli baddira engoye ezikawuse ezikoze eki busabuuni obusigaddewo nga bwe bawa omuwalimu tyebyo mbeera abawalimu be babitwala ihaanan okwali okunyooma owulira okunyooma abantu abo sajja abo mungu ajja kubayingiza ejjana insha allah naye nga mugunu tajihizi okutegeka omufu kisinziira omufu bwafaanana omufu bwabeera nga mugagga bamukolako mu ngeri ya kigagga era nabano abakolako ne basaba sente mu kigagga omuntu ayinza okugangenda kunaaza yusufu yusufu mutegedde musajja mugagga ayina ebizimbe nja munaaliza miliyoni ya sente nga tebanagabana sente zonna za mufu bano abaana boolesa abamu nga nabatamiivu bagenda kuzinywamu bunyumwenge sooka ojjemu onutajihizi ez'okuteekateeka mu bintu bye tusooka okujja mu sente z'omufu kumuteekateeka ne duyun amabanja nga tetunagaba sente owulira amabanja n'okumujjamu kukolaki esente zimuteekateeka bino byonna batuyamba buyambi okusima ekinnya mwe bagenda okukuziika sente zo ne bagenda okukuteeka naye nze sirabangayo abamu ku basiraamu bakopi nga muntu abasajja abo abatali basiraamu balaba agenda n'agula sanduuka emiliyoni 3.5 n'agula esuuti n'agula looti ezigenda okuteekebwamu omwo ogenda okulaba nga omufu waabwe amazeewo obukadde 15 ku 10 Na yo musiramu okugule sanda okugulira munne sanda tata we mama we okumugulire sanda ze mitwala 25 alabanga bamusedde aka perfume ayagala kola ki ne yo munne ekyo musajja alese bizimbe alese buli kintu kyonna tudebaziki kwanga banaku kubanga ababaliko tebategeera kigambo kuziika muntu wekifaanana okunaaza omuntu ne baagala okwegayirira omwalimu anaazizza n'ogaana okukwata ssente okuzimuwa 12 n'ogaana okuzimuwa wabula okumanya abasajja abasiraamu abamu ku basiraamu babi omuntu olufu awe mulago ne gundi genda otegeke ekidaala weema tuziggyewa tyati weema ayagala miliyoni 3 obuteba abuliddawa yagala miliyoni 60 emisindaalo ogenda okulaba ebyo byokka abantu bwe banaatugula owulira emmere ey'okulya nga biri mu bukadde kumpi 16 naye nga tasobola kukwata mitwalo eno ali mu kaaba nyinammwe mutuseera lwaki mugira ki biki biki biki kati olaba twateekawo abavubuka awe mulago batwala emitwalo nga 10 okunaaza
0: omufu
1: 15 oba abiri okunaaliza omufuwo obulungi naye sheikh olutalo lubeera awo ndowooza olulaba
0: bulungi
1: naye ng'ate olwo yennyini akaayana akutta omukakasi gwa ssente gwe baguwadde ate awamu n'ekyo owulira tasobola genda oli kunaaza wabula olubayiga ebigambo by'oluwarabu la ilaha illallah astagafurullah jalla jalalu okiwulira sefu kati ekyo ne kibeera awo kati kituusa ekiseera nga bagenda ne bakwata funeral service ezitali z'abasiraamu ng'abasajja abo nabo bagezi abakozi ba ssente bagenda ne bambaza abaana abo nga n'emidaali giri munda ne babambaza amakanzu gano ag'ekisiraamu
0: aganeenkufiira
1: ne bajja ne babakwasa mayiti zaabwe kampuni gundi yagendako balina mmotoka za bbeeyi gw'otunuulira mmotoka fetutunuulira tajihiz ngeri ki gyotegese musiraamu munaffe nawulira ono ayagala mmotoka owulira ssebo ayagala nnyo taata we bagambe yagabudde nnyo ayagala nnyo ekidaala kyabadde ky'amaanyi emmotoka yamulese wagirabye naye idha mata ibunu adamu inkata amaluhu illa min thalathi emirimu gyonna gikola ki gikutukawo n'asigala n'akeera ku majanga maruhumun ayitibwa maruhumu omugenzi omufu omukina ebintu bifanagana bwebit so tukubira omulanga abantu abatuliriza owulira mwegendereze ekampani mutunuulire omuntu gwemukwasizza omuntu wamu agenda okumunaaza obulungi waliwo abantu abansanyusa waliwo abantu bava ebuwarabu eyo nga bamu bagaa nti bamaze n'okubanaaza okiwulira naye waliwo abantu bagaa simatidde owulira omuntu wange addibwemu akole ki anaazibwe bulungi nkakase nti akoze eki anaaza kuba mukunaaza sheikh waliwo ebintu bingi mulimu omuntu nga tujja mumunaaza yeetagattayamu nze nzijukira waliwo omusajja bamuleeta awe mulago nga yali ayokya tanka zino eziitikka amafuta tanka eziitikka amafuta oziraba
0: zi
1: kati yagenda nakka munda ne wolding natandika okwokya sheikh omusajja mungu yaleeta ekyamagero yabuuka mu tanka n'ayita wano waggulu wawayita amafuta n'agenda mu bbanga bw'ati oba kiki oba sayansi simumanyi ogenda okudda wansi ng'olukuta lwonna takyayira olukuta olaba nyama myufu kubawe mulago olaba waawo ebintu byaki waliwo abantu nga jamani tojja kumuteekako mazzi oyina kumutayamama owulira n'atambula bulungi owulira ne bamusabika bulungi n'asobola okubeera ng'atuuka gy'akola ki gy'ali naye tukubira omulanga abantu baffe nti abantu abamu mwegendereze nga gyemuteeka ki gyemuteeka abafu bammwe kyamukisa mulungi twebaza Allah emulaga awo olaba era olaba abantu abavaayo boolaba nga balinamu ku ddiini omuntu olumala okukutuka nga ajja wano ku muzikiti emulago twakola bulungi bwe banaaliza ndowooza olabawo bulungi amazzi gali mutawaffira buli kintu kyonna kyonna n'omala okutegeka omuntu wo kubanga abasiraamu baba batono nnyo abagenda okubeera nga bajja kuziika nkya amasaafa ne gabeera nga gawano masaka ludda wa era oli agatugenda kuziika naye bizira abasaawa 11 so omuntu wo nava wanunga bamazo mutegeka burungi bamara mutegeka burungi niba kurekawo face ero abantu ba Mustafa bafabanaza babudunuru bani bagamatibo tuka wali abantu bawagadde mula bako sumulula wanuvanyi mozeo kolechi bawagadde ulira kakati ebibe ndabena bikolebwa nenga bikolewa bi'ilmi nakumanya naye abantu abamu waluna atese babono na nelinya lyafu abantu ababeera umayika kyafuka kibitu awe mulago olina agenda tatuse ku muzikiti ile waluo na mchalu umu, akatambika atambula nyo. Tinagende mulagu, neba nazabu vya amatu vange, neba kolachi, neba kolachi. Neshekho umu na ayagala asomese mbele fanagada weti. Ne mpaka Mungu ya tuwa, ne mufti, na bakobu waka waya mtu miraseka. Na mugamba, soka wete gerize. E abantu, kubanga kati wali chafuka chibitu wali kumochari. Nti abantu bonna bategedde awo la bilmiriswadi. Katolugira koti, najja n'akuzunza, n'akutwala, oba kututembi yumba byawa, n'anaza bamala okunaza nti abantu nabajja nawo mulago. Kati bagamba mulago, ndowooza olaba ekifaananyi
0: ekijja
1: ku muzikiti gwe mulago. Ne muzikiti gwe mulago, kiri ekifo kye baakolawo kye banaalizawo, basiraamu be baakizimba. Just osasulayo obusente butono. For maintenance nga nawe bw'olaba bamutyawo tusobola okuba wako sente abalongoosaayo n'enkeero gy'osanga ki nebbiru y'amazzi omufu atwala amazzi mangi kati be bakugamba ekyo leka kaayana okiwulira bw'oba oyagala jangu ne sandaso tewali butabu ogira ebintu byo byonna naye otwala omuntu fe ekituluma kwe kutwala omuntu ng'omututte owulira tateredde bulungi omukwasizza mbw'oyagala filo service nyingi ezili mugundi awo ezili mu kibuga wano naye abaffe gwe olowooza nti obulombolombo bwaffe ng'abasiraamu butuukirizibwa ng'omuntu afudde naye omuntu agenda n'asinziira eyo najjawo ekyo twakimaze dda twatatupadde kampu tetujja zooge naye nga abaye mwegendereze kubanga gundi delegation yajja mu office netusayo kwe mulugunyo ogwo atengeze okulaba ndoza nawe inawe wakiwulidde owulira nti abasiraamu bakifudde kibitu nti omuntu bwafa balina kumuwaayo buwi omanye abasiraamu bakoppa seeka bakopperera si kkoppa bakopperera ebintu ebitasobola kukola ki ebimu nga tebiri mu ddiini eno naye muleke kuzanyisa kigambo ng'omuntu amaze okufa omuntu bw'amala okufa afuuka maruhumun naye ayina process mwayita okusobola okubeera ng'ateekebwa muki mu ntaana kati gw'otaddeyo omuntu abantu abagenda bana ba funeral service oyagala bateekeyo n'okuteekayo mu ntaana naye kati mwabo amanyife tetugira naye ayambadde ebiddugavu amanyi n'okusoma nti bisimillahi wa ala millati rasulik ayinza kisoma amutunuzaawa owulira amutunuzaawa bwe tutuuka wansi eyo omuntu ayinza okubeera nga musibe bamusibye eno gundi tusumulula obuntu obwo bwonna bwonna owulira omuntu n'agenda eri mungu ng'akoze eki ng'agize naye ebyo byonna mmwe temubimanyi wali abo abakyala abo abo abo balina ku ssente abo n'owonto wange gundi kampuni gundi ejja okumukolako first of all nobalaba
0: bayinzayo waliwo n'ekirala nakirabyeka ku muganda wange oyo gutasize abantu babeera ne insurance kakati mu mateeka ge baba baguze eyo Aisha nakibungo n'ombulira mubeeramu okuziika omuntu kakati baga nti banange bwe bajja nga baga nti we are taking over because we have the police kakati aba taking over be basalawo ne kampuni bagenda okukozesa okukola ku muntu naye ng'ate tebamanyi so
1: nze nzijukira waliwo abakungu ba gavumenti baali banene abo baafa Mustafa Adelisi yafa Abiriga yafa n'abalala bazinga bafa abo bamuze abonna bonna baafa naye ate abantu baabwe baalwana nnyo abantu abo baleeta mulago banaalizaawo naye seeka obuzibu obwajja mu ggwanga wano se sente omuntu kasitaafa afuuka kyamaguzi omuntu kikasitaafa abantu abamu obalaba balwana awo era ffe twagala mugundi bweti
2: Nete baluwana baba buroka. Echo chan chikumulida. Ori abantu. Nse mbade mula gaunda bie bintu vinji. Oloza abantu wameka jana kukantu ina proforma invoice. Nkolira wano sente bwezi. Nse walu wano mutu ya jau. Ngo mutu afude mu government. Nangama njagali sandu ukuliza milioni satu. Kati sandu ya milioni satu. Wallahi, thumma wallahi. Mkwana hili ya Allah. Mwana, njagali chitu chino chono. Nachono ukuna aza kuna wano. Ukuzingile mu milioni kumi na tano. Saka nebo wa ugazi ya mulimo. Obi mulimo kwanga nido. Na hawa tuwa balaba ukutambula shi. Hawa mwa blok. Hawuli, abamba broke, botoka na imani awe mulago. Hawuli, omusajja inzo, yasoka na muza proforma invoice zidina kosi. Kati proforma invoice zidina atafunda abawu. Nanga mati, njagala, nimuganti, kati webado ya gara tukole tutia. Okunaza, magendo okunaza wa milioni tano. Betu gata kesa tuwezi sanda, simu na ana. Dozula wa mbuga, simu wafu. Nekuwa kafana ni, ngovade kalunji go gero kusasula sent. Government is ya wadeo. Nola wako mkono kwa Sheikh Mutimba. Nga yasa inze proforma invoice ntio. Omufuye no kumuna azo kufurume mulagama zeo milioni kuminata. Bwembera, bubako ine mpingu. Kweke njini kweja tutuma na musirika. Noga, umusajyo nukatu musibe musibe. Kwa wala uchuhu utaja nola wakona. Neye avantu, badja. Ngechibalesi, si kurumi hirwa. Ani ngolabo mtu muganda wonu. Anawe banavana bali yebweru waina senti. Ouria, nungu kamba yake, fete tusuguli la mbafu.
0: Kakati chiri chenye ni hiyasoso kugamba. Mwere mkaluweza. Eite wakalubi yako, waka bibi yonabi yogira.
2: Erije bibi yogira nji.
0: Netaxi jirige. Netaxi
2: kwa hili. Sala meka. Kurikone vati. Kuriko income tax ni bina ukadasa tumbuta mbutufu no tebasedde na yero mjango muganda kubya feria juwa kali mugandi esara za mitwala asatu olabindi mwebira saka nawo limba saku gachi ochulira abanyo kuna za mitwala 10 mzelaga no mufuo musilamu mukumuda za tabala ukakadde ataka kadeka gwa ukati. Mburi ya kakadaka guwa.
0: Yuka kuzisizaji.
2: Akawowo ni mekani. Kari katoika kumituwa la avili. Abanaza watika kumituwa la avili mboi tana asatu. Bibate biweddeyo.
0: Esana
2: ziteke kumituwa la asatu mboi tana. Bibate biweddeyo.
0: Tezibuwa.
2: Mekado msaja gandhi kula proforma invoice ya milioni satu. Ezesa nangesuka. Esuka, wawela kaguta za asula mweze. Ya kati, bazangi, abantu obalaba awo nga bakolachi, nga abantu wakaba bakolachi, naye abantu awo abasingo kwetalabo, abasingo bungi, abalemesa, nibagenda, tugenda mugundi kampu digundi, kubaja agenda kulira, eno. Mbakalunji taja
0: kukia. Temutimbitegeira.
2: Temutimbitegeira. Abo fala na awe. Soka tebaina na moto kwa mbukaza awe nkande. Bakuba amaji.
0: Chikuyo msa mkakalizi wada pale FM kutuliwa lenyo kwa kuchakila mbasa kuchatuliza. Evi na vila mu umma. Era tunosinyesu ya nino na awe inacho izemu. Mbele fukatu katono nyo katukomeo utu gende kumisonga za feto vao.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'eyeddimbu. Era nga center number zombi weziri. Ebisale byaffe ffebi sobakeri bulimuzadde endabira yabana nungi dala tuzimba na kutumbula ebitone byabana okuwandisa abana kugenda mu maaso kusomero lya ffedege ya bombo kibajwe okumanya ebisinga wo tukubile ku note musanvu note note chinana chinana monana chinana mobili oba ku note musanvu monana mukaga note emo nkaga mutano chinda musatu
4: Katukwanjulile start time zi sola S130 Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka Nukuleba TV Start time zi sola S130 Ekoro kumaresa wa nyingiko kubei raisi Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo Chajingo kumaresa wa bili Ubina masanyala za imisana nechiro Onyumiwe TV Amatara Kusano kuchajinge simu Etulijane TV size asetu mubili Satellite dish Okulia mikufuja start time zi jisobabu chikumi Eje nyongeza Kusimati oba special bokeh Umuli chano za abana, umuzanyo. Kwa sana ili jizeme pire jisinga ya amanyi, okuturulensi yona. Wefu ini start time uzi sola, S130, kushiri za mtuwa lukumina msambu ezi soka, oru wa sasule, nkumisatu mwebibili mwuri runaku. Start time solar, power your life.
5: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatta ku projects za feze inja ulo, ngeyo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigiriza vya mebi gagawa zebidi mbulimi nobulunzi. Tambula na fe mubiensi imbi, nga wegatta ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutereke ensi imbizo. Tuwegatte kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
6: Oruka timu programu.
7: Obufumbo. Mwetu yegira, enkuza yabana. Okugonja ebizibu mu maka. Okukuuma omukwano. Okuddamu ebibuuzo. Kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo.
6: Ngikutusibweko.
8: Tasnim Junior School. Ensangi manja. Yesomera eryekyasa. Omuzadde gusaniddwa okusomeseza omwana wo. Liva ku nasale paka P7. Dene boarding. Lisomese dini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala. Ne bashekha abatendeke. Ende yabana nungi. Atenga tutumbula. N'okuzimba ebitone byabana. Nga tuyita mu byemizannyo. Kusano kuba igirizo okuuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuina CCTV cameras ne solar system okuwandika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde uloba esimu 0200 998 939 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasnimujunior.com
9: FM
6: Program Obufumbo
10: Ensonga endala Almaru'a umuchalo nogulaba Kainu raqiq Chitonde chinafu Wahassasin ate Chitonde chirinobulamu Na iwa tamiru
11: Unasikiliza 107.9 Pal FM
12: Raba nono chowulide Agambye Nchubwacho nsikiliza nesulide Chabaru fama Watayu
13: Chikumi mumu samu Patonyeze mwenda
14: Pal fama
15: Akadimikale tiyo yo wekagwela yo
0: Chikumi mumu samu Patonyeze mwenda Pal FM kwetuli Webali nyo kubangu chagi na maso ngu chatuliriza Tuli mprogramu ufumbo Nchali Kalunji Yahya Mustafa Ndi wano Nese Kayusufu Mutimba Munagomba Tugenda maso na ukuanga Tutunulire nsonga za fe Iza usita muamu ufumbo Kutukomia umu nsonga za fe Tutuchagi na maso ukuanga tutunulire insha Allah Ta'ala
1: Naam A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الشيخ أمين وكيم با أكتم الدي وسكي
0: وسكي
1: وسكي متابعنا عبد الوهاب واحدي
0: عبد الوهاب
1: السكي فلونا يمبوز السكي يوا نعم سجونا يوم جريم با أتمنى السكي
0: شكرا لك يا فمي دسم
1: Shekhe walakira?
0: Hali
1: hati ya akhi.
0: Mwako, ngambile, nginze mbayo.
1: Hai, la, Shekhe Muhammad walakira nangye kutumi destibu.
0: Abayo.
1: Kakati omurudo kwaita shikalunji twasoma ensonga ezivaako obutabanguko naye nga tuddayo tetujja zanjuluza twasoma ensonga zaali 13 nga ensonga esooka yali enkitaa tawasul okukutulawo okwogereziganganya wafukudano logati lhiwar nokubula olulimi oluwansiganya ebirowoozo ensonga yokubiri su idarati lkhilafa okulemererwa okumanejinga enjawukana bwe ziba zituuseewo ensonga yokusatu yali asaitara okwewaŋŋamya buli muntu okuwaŋŋama ku munne ng'alaba ekirowoozo kye kyekisinga okubeera nga kyekiki kyekituufu ensonga eyokuna tadakhulu lahal fi lhayati zawujiya kwekubeerawo nga buli kantu konna akagwawo yita abantu bawaka abewammwe n'oli naayita abantu bewammwe okweyingiza kw'abantu bewammwe ku saidi ya musajja ne ku saidi y'omukazi nakwo kuleeta okusajjuka gundi eno obutabanguko ensonga eyokutaano attanamuru wal isaa empisa ez'obukambwe n'okweyisa obubi ezivaako kuleeta ebisago ebitandika empolampola nebikula nebibeera nga biringa ebizimba eyo tanamur netugamba nti lwaki bakozesa ekigambo tanamur kyava mu namer engo nti engo obusungu bwagiyitirira oli nakozesa kati abawarabu ne bakikyusa nti tanamur omuntu alina obusungu bulinga obwaki obwengo ensonga eyomukaaga kwali kulwanyisa romansiya walwakiiya kulwanyisa okulwanagana kw'omukwano ti muntandikwa y'obufumbo abantu babeera n'omukwano ogukolaki ogwa romansiya naye gugenda gusebengerera mpolampola oluvannyuma lw'okuyitawo ebbanga nga negusebengera neguleeta n'ebitabanko kati oli bajjukiramu nti naye betwatandika si be tuli oli ogenda okulaba ng'afunye obuzibu ensonga y'omuna eyo yali ya musanvu almalal okukoowa aruti wa rutiini n'emirimu gino egiri rutiini egikolebwa omuntu akoowa kyoba olaba nti twabagamba nti omuntu mukoowako okwo wetaaga okubeerawo akaseera kubanga tukola ebbanga ddene tunaabeerawo ng'akuze omwaka mulamba naye wateeka okubeerawo akaseera abantu ke bawummulamu basobole okunashatwa oba okukola okuzza obwongo bujja basobole okubeera nga bakolaki nka kyobola nti abantu bagendako mu retriti ne babeera nga bawummuzaako ku bwongo n'okubeera nti embeera etambula bulungi ekyokubiri naye kenyini nyini ekigambo tudde wali sura romansi iyo teka okukkiriza takayurati ekyukakyuka omanye nti ofumbiddwa naye mubufumbo tebujja kubeera nga bwobutandise wabula bujja kubeeramu okukyukakyuka mulimu okusowagana okuyombagana n'oluvannyuma nemuteeka kati burufuul maliya embeera ya ssente ekyukakyuka naye ereeta obuzibu neereeta okubeera nga abantu bakola ki ng'abantu bafuna obutabanguko al ananiya al asira wal muktasiba waliwo omuntu nga bamuyita sitakange nga bwe bubumbwa bwe waliwo n'omulala ate nga si bubumbwa bwe naye ng'abikoppi ebukoppi bwabadde mbavubuka banne omukazi tebamuwa ssente oli agenda okulaba ngaomuntu abadde gwatambula naye obulungi ate afunye akazi k'obukodo n'ebirala nakyo kireeta obutabanguko ekirala tawzi'il maham wal mas'uliyati okugabanya obuvunaanyizibwa n'ebikolebwa nti waliwo abantu abeegatta ku ntandikwa nti obuvunaanyizibwa omukyala bwe buno n'obuvunaanyizibwa mumuki bwomugundi naye ebintu ne bijja nga bikyukakyuka ogenda okulaba ng'onoavudde ku mbeera eyo nsoga yakumene bili alkhiana tuzawujiyo kumpanya obo bufumbo nabo buleta obutabanguko nsoga je twasembyayo al infiswali al atifi wal ihmal okwaukana okwaukana al atifi okukwata obulunjo omukyala wal ihmal no mukyala okwata obulunjo omwami wal ihmal nokubiranga okulaga jjala abantu babiranga buli muntu alaga jjali demuchi alaga jjali demone ebyo zezimu kubutabanguko bwetwatunulira weza okutunulira obutabanguko bono lwobulabanga obwokuzanya nebyo nabyonna gwe byolowooza bitambulira mu ebyo bitwogedde
0: gye
1: biwunzikira kaka twagala tugezeeko mu nsonga kadde kano ketulina akatonotono tugezeeko okulaba senga omuntu ofunye obumu ku bubonero obwo hali solution gyolina okukozesa eruwa ekisooka indama tetekarra lkhilafati baina zaujain buli lwolabanga obugumuko nga buguli tikran bweyongera bweyongezi كاد يسيطر على الطرفين شعور بالإهباط وربما الياس وبتبعنكو كوهو بسوبولا وكبير انغابو وانغاما كونجو يزومبيري أبان تلبتانكو كبير انغاباقالو وكبير فامو كلمو تناغان مبتد لكن لأنه هذا لا يعني يشتشتكيز انت أن الحل timazima solution mafkud enabi kanti teriwo pahunaka aladidu mina turuk wabawo amakubo manji nyo wal asalib nagogo na makubo alatu saidu alazwaj agasoburo kuyamba abafumbo bana ababiri alatajawuz tilka alaqabati ukweranga baso muka obulemu obwo wataziza alakatihima n'okubeera nga enkwatagana yaabwe eddamu omuzinzi wayatatalabu al amuru iltizama mutabadiran wa juhuda mushtarakan yakumu ala tahsini tawasul wa fahami ebyonno biyimirira okukwatagana okwo kuyimirira ala tahsini tawasul buli muntu okulongesa enniya eyokubeera nti boogerezeganganya تواصل وفهم نكتجر كل الطرف الآخر ولرد نكتجر رد النوايو بشكل أعمق منبيرا يبزبا فيما يلي بعض الوسائل الفعالة يشن نشد ليروا أمكبو أغالي ريو للحد من كثرة المشاكل الزوجية مكوكوميا emitawana jaki tukugamba nti ekyo bwe muzuula ebizibu ebyo kwebyo byetukulembeza okwogera nga waibiri ekyo tekitegeeza nti hali kitegeeza ki okugonjoola nti tekuliiwo okugonjoola kuli wekuli era okusobola okubeera nga tukwata buli kkubo lyonna okubeera nga musomoka obugulumo obugulumbo era n'okuzaawo omukwano gwammwe n'enkwatagana ey'omugundu naye n'ebyo byonna byonna byetaaga okubeera nti waliwo okwetegereza okw'amaanyi ate akuli mu kitaraka nga kwegase nga kuyimiridde okulongoosa atawasul okwatagana n'okwogerezeganganya wafahami kulu tarfi lil akhar n'okutegeera buli ludda lunaalwo bishakili amak nti awuvaawo gendako ebuziba nti ono mbadde simumanyi kuba oyinza okuwangala n'omukyala emyaka 2-3-4 naye ng'ate wallahi buli lunaku weeyongera mumusoma n'omukazi n'awagala n'omusajja emyaka 10-15 olusi omu ayinza n'okufa nga tomutegedde min kurubin wa min buudin ghaira munfahimi okumpi newala nga tosobola kukolaki
0: tomutegeddeera
1: Tuagala kubaga ama tatuwiru mahara titawasu. Mm. Buriwona ba, embera zidozo nanga zizi, gezako nyo, okula akulanya, obo kuongera mu amanyo, obo kuboku ugerezi ganganya.
0: Mm.
1: Ngoko sacha, ngoko sachi, jisoka mbarasatu l-Israi al-Faala duna mukataa. Nga, wenye zeza, mukuliriza okuli rio okutali kwa kutulawo kugamba kuliriza berango okola mwara exercise yo kuliriza nyo okulira omuntu ono agamba ki ategeeza ki nebirala bono okuliriza notobera mu wakanyi ebisere ebisingo jja kuvunuka ebizibu bino atabir okunyonyorwa ani mashairi ku feelings zo mtu zaulira bi wuluhin wa huduin wuluhin kubera ngo omuntu ayanjuru kusebulunji wa huduin atenga mukaka mbulunji omuntu atekwa buteko kutegera omuntu ona feelinga atya bwabera naye wala omuntu nga bulirobera naye ahyanan u feelinga boa nga kububera na hii kugambulaba embera
0: li marahaba
1: teli marahaba
0: mawulia
1: nega zako ukubera no mtu kuwangala na hii nga uine nkwa atagana embera nga bulunaku musoma musumi omutegere hende yoku vili Sheikh Yahya Mustafa Kalungi
0: naam
1: تخصيص وقت للحوار المنتظم متوقفنا يا كدي
0: اكاكابو تايم
1: للحوار اكوكو نيميا مو المنتظم نينغا بولي موتو ينا انيميا ايبينتو بينغا بيسينغي سيبولونجي سيكو يومبا سيكو كولاكي ولو مونتو نغا جا اوكنيميا نو مونتو نغا تاتيغي سيبينتو بيه okutege kenyo kubera ngo uri mwetegefu buli robo gende w'omuntu kikuyamba okendeza obusungu kikuyamba okutegeera kikuyamba okutegeeza emitawaana
0: yeah nyo
1: ekirala tarh mushkilati bihudu'in ba'ida bulijjo ngo yagala okubera nga osolovinga emitawaana ja makago wesambe nyo ebizibu ebiri makago behuduin mubukakamu baidan ubiri walanyo bulwana banga waluo ekisobola okuleta obuzibu gezaako nyo kyesamba owulira wesambe ubiri walanyo wewale nyo ebiseera atawatur ebibeeramu emitawaana emitawaana osobola okujewala Sheikh
0: nyo
1: abantu abamu ffe tupakasa emitawaana
0: tutyate
1: umutu wagena na anonye mitawana ala sabili mithali kati omuntu na dalaba chara na abami uchimanyi nipapa kase mitawana kusimu
0: batia
1: umutu na dawu simu na ajibikura na ajino onyereza na akulachi uwasi guwe pakasize mitawana ya wacho ugezako kupakasa wewe wale nyo kupakase mitawana uberenga guwe buliwala banga waluwa kaseke soko na kalete mitawana bera baidan nguliwala nyo nevisele bibirete mitawana ni abantu abamu kubafumbo bana ababiri banyumirwa nyo mitawana omuntu natandika okubojja oba mwami bwe oba omusikakazi obusajja natandika okubojja omukazi mpola mpola bwati naye ng'ekintu kyalibadde waliwo ebintu ebimu nga byetaaga okusirika zeda gama teri musajja yenna yenna musanyufu maka olwa sabuni ono ayoza checho kimanyi
0: kitia
1: anti okomawo nga waliso muti gwe sabuni bagusaze n'ogusanga mu lujja n'ogusanga woyingirira n'ogusanga mu kinabiro ne bagambe ekiro n'okusanga obolezi ebintu ne bagambe enkeera ngo mazo okulaba ekintu ekyo nti sabuni yaweddewo obo kitegeera kati buli lwoteesamba mitawaana gya kuyomba ojja kuyomba nobu ya kukugwe kuchi kuntumbwe na kuwe chokula bila kechirala
0: chiruwa
1: nga nti walo kwesa mbita wana fe natu wajiru wechintu chiba itayaka yakoyo mulaba
0: yeah
1: atubo bio mutwe
0: yeah
1: wango sanga oyinzo kusanga omuchala ngatadeke ebintu byonna ebyamasannyalaze awulira nga netale ezimu zisigaddeko omuntu nga tamanyije ettaala eno balbu gyalaba enywa amasannyalaze kyokka ali mu kisenge azitaddeko mu kiyungu

0: Zisiberanga ku nyumba wange nesiwulira yo kantu kakaba nga kamasanyalaze. Era abaana nga bawummudde nti abaana abawalo bamanyi ku nviiri si waggwa boogera wano juice era okuli amadraya obaoliawo wekinunga akiggyeyo kandi onoyumba onotuusaawo owagajja kuba wetololabo ti ng'oli paasi yagirese mbasanyalaze bweddako bwevaako bweddako bwevaako bwewola bweddako kati onoogira ki olwobulala omusaayi ng'ataddeko tv ng'agirese mu ddiiro tv tagiraba ne mu ddiiro taliimu tewalira agiraba tv yeraba yokka onooyomba onookomawo kakati waliwo ebintu ebimu nga emitawaano erina okugyesamba bibuduui nga teryakkase mu mpulampula
1: naye waliwo omutawaana ate omunene gwetwagala okwewaza gye waliwo yagunyumirizaako omutawaana gwe gwaze nessimu oli yaŋŋambye oli yamugamba nti essimu eyo gikutte teri munaaka naye ombuli eddwalo lyenkutwalamu bwogibikula naye yo eri open gyekule naye byonoosangamu
0: jjo okutwalamu naye nze nebuuza essimu zino zisuna bantu kubaseeka nze nyina omuze sigenda ku ssimu ya muntu kalungi ne bolekaawo essimu sisobola gikwata ne beevugiraawo tenkwatako naye kyembuuza abantu bano balwala bulwadde kubanga amasimu simakadde nnyo tubadde tuwangaala wano netubadde tuwangaala mumbeera yaffe nayena osanga omuntu wa myaka nkaaga atabuka lwa ssimu essimu ebaddemu nga tonabaawo otabuka ki ojagaza ki ojagazaki bawa bano abawala baffe bahanaani abazaaliddwa nga baziraba awo nogamba kale naye nosanga omuntu nga mukulu naye akayanira essimu hajja ti simugenze gwe gwe ŋŋamba ti simu ojagaza okayana yaki obula nomulaba nga yagifuulanga mabeere nti agiyonka buyonsi buli ssaawa buli ssaawa ne baba ali mu kiyungu ne bwaba ali ki neema bagikozeseza bubi eyamasimu shekhe owulire essimu zikozeseddwa
1: bubiowetira mitawaana lwakusimu
0: lwaki olwetira emitawaana olwessimu
1: ojagazaojakusanga mumesaje ekumeza oluti
0: ate ekirala omuntu manya allah subhanahu wataala buli muntu yamuwa ekifuba kye
1: kitya
0: buli muntu alina byaterese mu kifuba kye nyinza okubeera nga nsula naawe mu buliri naye nga nyina byeterese mu kifuba kyange nawe olina byoterese naye nga tuli mbulangiti emu owulira ekifuba kino kyolaba ayi egamba etya eriko nti wakulla insaanu alzamnaahu twairuhu fi unkihi buli muntu allah yamuteeka fairu fi unkihi olwekulwa kiyama muku agenda kujjayo faire ezo zibeere manshura nga zonna zeyanjuluza owulira buli muntu alina ebintu byemungu byeyamuteeka wano gwe lwaki oyagala nnyo gwe gubawasizza oba gwawasizza okubeera nga oyagala nnyo okumanya ebyono byonna obimaleyo
1: ye
0: bikwatako ki shekhe kiriza akubuulira ebyakubuulidde byabatakubuulidde walayo himmak tebikwatako naye omuntu ayagala abeera awo nga yamanyi oyo golaba yahaya mumanyi nnyo naye fatuma mumanyi nnyo omumanyi kishekhe kyovalaba ti abantu bangi bakutuse balwadde puresha ez'obwereere owulira seeka abantu balwadde puresha ez'obwereere nebagweri nebagweri olwokweteeka ku bantu mbu babamanyi nnyo
1: yina emikutu migattamuntu taabu nene
0: muzaata nga akyali wallah yarhamu yaliko mbaga emu nange nagiriko naga nti bannange nti ojja kusanga mu ssimu y'omusajja ng'akaana kawala kavudde makerere kamuwadde obugambo omere olutiko gwe kenyini omere olutiko ebyo bebwebikuza ngo jakufu

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya, aya ya 10:18.